0: bokku ñu won sax ay yoon
1: dedet kon li leen jotale moy ñe dañuy yaq te mom day defal lool nak buñ tassé faaw ciono dana am ci ki bëgga defal lool nak ñi gis ni sëriñ bi diko sun borom tawfiqale liggey bu reey bob yi nga xamanteni mom la wara liggeel sallallahu alayhi wa sallam sun borom tawfiqale ko itam mu donu yonent bi te ngi gis yonent bi efficacité bi mu am ci yar ndax ay wax ni yonent bi ñim yar ño gëna yaro ñim jangalit ño raw ci borom xam xam yi te daram amul won da ndax mom du bind motax buñ nane dara ju amul da mané lolou ñak xam xam la ak ñak gëstu waye l'islam mom dara ju amul da ko sanc
0: deug la
1: ndax jangale kat bu mag bi mom du bind du mas te ñim yar ño gëna yaru ci nit ñi ñim jangal ño raw ci rew mi ño raw ci aduna bi waaw lolou nak señ bi da ko don nit ñi nak xayna leg leg boy wax ni señ tuwa da donu yonent bi leg leg dana am ñen ñu la ko nangul ndax dana ngi gis ci lenn ci ay jëfum lo xamni da ko nirolé ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam way leg leg ñu gis mu jëf lo xamanteni yonent bi jëfuko man le lolé itam du kiman kiman gi moy da ngay xam la ko waral yonent bi da mbub yuñ ko ragné yu feñ ci ay mu'jisatam ay mbub la yo xam da ko sol ba paré waye da am ci bir galam yo xamanteni ni ay yeral moko mom te jottu ko sol lolou seigne touba don motax leg leg mu def lo xamanteni ni bo jange sira do ko ci gis ñu gis nak ni yar bi ci gëna efficace moy ni nga bëgg sa njabot melni yow melni ba bare waaw yar bi gëna efficace ni nga bëgg sa njabot melni yow melni motax seigne bi melokan wim u yoron ci bi fi seigne mor antisali di nek melokan wo ci la ko ñepp nawé ba seeni xol aju ci mom te wote wut nga xam ñom ñepp ambel nañ ko ak tofet ñu ngi koy roy itam ci anam yépp ndax bu dé tedd ngay jikko ci ñob baxtal la lan bu dé itam ak nité ak jox nit wacc wayam ndax ko teyel bopam mu bayé la bopam
0: deug
1: la ndax nit bopam da ko jégué lool ko teyel bopam rek mu bayé la bopam ko gis rek fi doon mu jappal da naan ni ma defa tax way nit bopam da ko ñor lolé itam ñu gis ni señ tuba joxé ci wacc way bo xamanteni ni kenn ku ci nek nam la def da nga nan nim ma def mom defuko kenn ba ci ñu dund tok mom sékkal yi sax fi doon ni té bo ci gisaan ni mo señ tuba def
0: mu melni lolou la señ abdallah do waxaan ku ci ne digënté ak talibé ci ne won na la ci sa digënté mom lo xamna tax na bëggo di kenn
1: bëggo di kenn
0: ok ci talibé gu bëgg di borom
1: amul dedet té bolé non bu mënno taggo way kenn bëggu ci doon sa morom wallahi way bolé non do ba kenn mënno taggo ñun ko ci gisu dang ko wo foone wala tay dama la gisu wala na mba nga jog seti ko waye taxul nga bëgga doon mom
0: té ko ci gis mu mori tay dang koy bëgg ngir
1: dang koy bëgg ndax melokan ni
0: machallah
1: yu gis nak ni lolu motax mu xallon aw yoon wo xamanteni ni ci la wara jaar ci la daan jaarale itam ñi mu dundal ndax ay wax ni mak fu mu nekkut ay waxama ko fa nekkal
0: deug la
1: te señ bi da bind lim bind lolou la wax ci la miñam lolou itam la jëf ñim nekkalon ci lolou la leen yar kon ku wuté ak mom ci doxine wowa la nga nekk la neen nga koy tuddé waye du méthode bi señ tuba yoro waaw kon mënesuko tuma ndax day wax ni timul bi mu bëggé yar té sun borom melal ko melokan wim ko melal té am xamni doom adam ak saxam ci aduna du continuer na bind nim bëgg nit ñi melni nga xamni bu doon ab pakka da ngay redd nit li 20 met yi la am sir nangam légui wutal ko ak plan wutal ko ab maquette bo xamni ki xol dana xamni li nga redd ni bu noppé ni lay mel nga réaliser ko mu doon lu konkuré ni señ bi bi amé terrain bi mbeug mu melni masalik la bind amé wax talib señ tuwa bu né warna jagg masalikul
0: jaa
1: waw war nako jang maquette bi oqal bu kaw la ñam cey netali ñoo la bëggoon mu rek di roy lek am da wax ni sax ay teggina ba bari waye mak ñum andalon lay juñji rek wala señ leena jangé ci oqa ci ñoo ñamuy netali wal yaghada ahbaban bihim usfirun muska moy ay soppe yo xam ci la len di wan ni jamo yalla da len ci jangé

0: réalisation bi moy magam ñi nga xamanteni mo leen tokkil bopam ak doom bi doy mom moy moy lim doon wax diko juñji diko mandargal bimu paré ni lay mel lool nak juntu kay yim ko doon defé jogu fi mag ñe lañ amoon ci liggéey ba yobbu nañ ko waye juntu kay yeen doon liggéey ba tax ñu am liñ am dara jogu fi wa motax mu xamni yar mënta ñak jang ak jangale
1: kon xam xam mënu ci
0: xam xam mënu ci ñak wa faaw xam xam mo koy lay tay wa xam xam bu leer nañ nak bo xamanteni ni
1: legi nak day melni wa nit ñi ngir fabbi ñu bari dañ nan la ah serigne bi neewut ci téré
0: wa waye lim bëgg ci téré yi lako def lim bëgg nu mel noon ci téré yi lako def moy faaw ñu jang téré yi wa lolu fi mu doon ni ñen ñi nga xamanteni ñoo amut xam xam te bëgg gattañ lo nit ñi ci xam xam ñokoy sol ci bop ni serigne touba neewut ci ay fegu motax bokkule won ko bu neewon ci fegu serigne touba nokoy bokkule melnu serigne touba lañu waye ben talib bi bokkule ko ak sa morom wa kan ku ci nek nang koy yegge fi mu doon ni bokku tak sama len morom nang koy yegge motax lele ci bir yeg yeg yi ñu wote ci lele nga wax dara ci serigne ñu la yow da nga dof lele nga wax dara ci serigne ñu la yow xamoo serigne bi fek fek fi yeg yeg yi ñoo tollo wut bu non luñu jang ci téré rek buñ ko netalé nokoy bokk la ñun ñep waye do luñu jang ci téré ndax serigne bi yeg yeg la ok motax ni mu doon yaré jang ak jangalé tayit lolu moy siaram buñuy liste serigne daara yi mom lañu def ci bop ba waaw waye waxon na nak ab serigne daara nu mi mel moy lammiñ wa day leer mo am xam xam bu wër bo xamene ci ab qur'an ak sunna lay sukkandiku wa la djublu ci lammiñ wa leer moy limi wax ken duko lajat ba xam lu mu bëgg wax day leer bo lako xam xam bu xoot lay xam ci masala yi ni lim la koy tegalé so ci joggé sikki sakka day jog ci sa bop da gis nañ ni mbollem mak ñi serigne touba jangal méthode bi mu leen jangal amuñu ak warante ci seen biir ak jo ndax l'essentiel ba la ci am solo loolu la leen di jox
1: dëkk la
0: waaw loolu la leen di jox do ci def khilaf do ci gis taradut wala xawlaani nangam loolu amu ci jangalum serigne touba waaw la ci am solo rek la lay jox loolu daf ci feñ don na ci joxe message sax ci serigne jangale kat wu lamiñ wa da wara leer ba joxe ci misal ko xam da dotom bimi jangal xale bi mu ni ko waxal yif xale bi ni yif mu ni ko dedet waxuma sa gog de gog nit ñi la wax ko ko wurtu jangale
1: wa deug la
0: wa da message la joon joxe rek ko li ngay joxe da fa wara leer da doon xam xam bu wër ci nga bu ñor xom lolu gis nañ ni señ bi méthode bimu ci samp ñam ci sampone ba legi jamono rombagule
1: deug la
0: lolu méthode la bo xam da fa wara continuer ñu gis ni itam ni melokan wi nga xamni mom la ki jangale di mel ndax ab jangale kat da gaw sutti ko ci kimi jangal
1: dekk la
0: waaw loolu itam daf ci wara feñ te moy wayef meuna muñ yaatu boole ko tap ak lewet ak ngor ak deg ndigal te nit bu xasse deg ndigal fako sun borom joxagn ken meunta temu dem fa la sun borom di tere ken meunu ko ci asien té lolou ñi nga yor ñuy ay tour tank wala ay mak yu roy ci yow bu fekke xol bëb bobu lañ la xol do leen seen ci loolen di téré
1: dëgg la
0: lolou itam bokkon na ci méthode bi nga xamanteni ni mom la señ bi doon yaré gis ni itam ni bokku na ci méthode yu doon yaré mom moy di leen grouper manam ñu doon mbolo mu leen di def lo dara melni daari terbi nga xamni mbolom bi generation ño fay nek mais generation yu ci nek ñin di bolé di leen def lo dara lolé mu leen di def lo luy foot seen xol lay doon da mo xam liggey la bu doole di def wala liggey la bo xamanteni ni aw la mi ñukoy def wala liggey la bo xamanteni ni ci wëtaay lañ koy defé yoy yep ay méthode la yo xamanteni ni daf ko daan jëfëndiko mom motax lele nga fekk leen ñu guru bo di jang alquran lele nga fekk leen ñu guru bo di yekk ta khasida leg leg itam mu leen di sikarlo ba buñu xolé tarikhu yoonu sax da ci am mak ño xamni bo leen laaje kañ leen jëbul dañu atum sikar sala fi ñew ma amna ci jamono bo xamanteni ni serigne bi def len di sikarlo leg leg bi mi fex mom mokoy debbe ci tarsi ñu sikar top ci sept bu julli ji nga xamni dañu and ak mom di sikar bu mu dugg ci jakka ji ñu bayyi bu genné ñu andat ak mom di sikar ba delu ci kër ga sikar toti bayyi bu timisé dañuy sikar ba geejot ñu bayyi julli ge gennat nekkat ja bam yag mu def lool lool lepp fa bokkon ci li foot seen xol li tax itam duñ am jot ngir mana defi lané bu bokku ci itam ci ni mu len dan yaré muy bolo ndax li nu bëgg diko wut wét am ko yombut
1: dëkk la
0: li nu ragal bëgg ci am ci itam wét mucc ci yombut té nit bu tamé bëru day japp ni jatt na té fekk jagogut ci bir mbolo ngay xamé sey sip mbolo mi ngay andal ci ngay xamé sey defo waye bo do bëru rek fimu ni di teju da ngay def ni jatt nga waye bo génné ba jaxoso nit ñi ngay xamni nekata déssé nga lu bare bare loolu mo taxone muy boole ay nit ci barap di leen terbiya dañuy walante ay jikko dañuy corrigeante ci seen bir dañuy tagatante loolu
1: innal qarina bil muqarim
0: yaqati loolu da ci lu am solo la lo xamanteni ni da ngay gis sax fim do ni jataay daayira yi fim do ni mo gëna efficace ci yar da ngay gis nit ko xamanteni bu tabbe ci daayira yi ne ki si nga gis mu yor melokan wo xamni da nga nan diw ko mané won dañu soppiku mo wéddiko
1: deug la daayira yi def na ci lu
0: akay def na ci lu bare bare bare nga gis ni itam ni bokku na ci méthode bim doon yaré muy wañi lo nit ki ay wax lu amul jari muy abatulul kalam lolou moy tax bo delu waté ca bir huqqa mu wax la né le négu wilayé kene yu ko yanu ñent muy nopi ci lu amul jari ndax daf daan wax ni képp ku bayyi wut dagga santé ak wéranté goor yalla yi raw nañ la té dédo den dab bu mukk waaw daan wax itam ni xulo ak waxanté lu ñaaw yoonu sawara la
1: xulo ak
0: waxanté lu ñaaw yoonu sawara la
1: alhamdulillah
0: okay lolo taxone mu don téré aw nitam farax bu bari ngir bañu dugg ci ay détail motax mag ni liñ yoron lu ci bari ci mom la joggé muy xey fété salatu ala nabi yo xam da koy teug di len ko jox ay xéti baat yo xamanteni da len koy jox ñu diko sikkar ndax néna bi mi am jot nga xamanteni ni tab jégu deug deug lélé daana tok bu timis mu dajalé len laaj len bi jant fenké ak légui ñaata baat ngeen fi wax yudul farata yo xamni manon na ñak kenn ko ne wax ni ko man do na wax nangam do na wax nangam mu jël absalatu ala nabi jox la ne def ko nangam yoon kafara ko lol nga doon wax
1: ci
0: nga xamni mepp mak mum yar muñ la seigne touba ko yar may wax ni man nga tok ci mom ba joge fa do deg kaddu su jangul alquran jangul khasida khasida waxtani wut baxu seigne touba gi man nga fa jog tok bu jog do deg mu kaddu mu yekati te lol rek moko waron moy tanduko wax lu amul jali
1: ci ngal ñun
0: wa neen ben nar musna jamante mom sax ni ko kayfa haluk señ mi ne ko bil khair wal afiya mu del waxat ko ko kayfa haluk señ mi ne ko bil khair wal afiya mu del wat ni ko kayfa haluk señ mi ne ko haluna tarkum ala ya'nina
1: Allahu akbar
0: ko xamni ko kon dim don yare ko bo legge ña fekke won jotaay ba ñoom da nañ wañi jamante bu bari
1: wa min husni islam
0: da kay tarkum ala ya'ni nga gis ni itam ni bokon na ci méthode bob yi nga xamanteni ni koy da na len koy yare moy tagatal la sey ciir ba mu nangu wa señ touba musta bëgg tok loxoy kesse
1: deug la
0: dedet lok tok loxoy kesse ni noji ni defo dara dedet musu ko nangu waye da na la def lo xamanteni ni yiwu yalla da na ci juddo ndax mom la ci yene wa nga xamni lolu taxna mag ni tamone ab yeungutu bo xamanteni ni bu am jariñ la même buñ naré tok loxoy kessé jarana len wut dara di masalé kess gi di arrière bu buñ génné do fa seen ab tank loolu day tax dem ya fay dugg buñuy dugg danañ xam ci aw dox ñu ñara seen bop ba mëna ag fañ jëm gennat te duñ fa yaq dara loolu ci méthode yari nam la bokk
1: day melni ci manam maquette bi nga doon wax légui moy xoxa ñew nga ci ñenti ponk yi nga xamne moy sëriñ bi wax indi nga ci assunt moy noppi bayyi wax lo xamne
0: amul lu la ndari
1: waye amna ci yeneen ñett yu ci top yo xamne itam ñun dañu jaxé loo
0: té
1: sëriñ bi défar ci mag ñu bari
0: mom kay
1: ku melni Cheikh Moustapha ku melni Seyd Fallou ak ñeñ ko bokkalon ñi ñuy wax ndabul gorña moy aljuur
0: la juur juul wasat Cheikh bu digg doom
1: waaw
0: bo xamanteni ni
1: ñu la guddi yoy itam bëgg na ñu
0: ndax bakam Cheikh dong ko mëna yar bakam amul lanen lu ko mëna tej Cheikh kep ko ci man dara waaw bo xifé mom faaw nga ni nut mom Seyd Touba da na wax ni bakam mbam la boko bëgg yar da ngay wañi xontu bi ba paré sef ko lu dis waaw da ngay wañi xontu bi paré sef ko lu dis mo taxone señ bi fim do ni mag ñi ñi mu joxon len ay nafila yo xamni mom lañu nafila ñi mu joxon len ay waqfi alquran ñi mu len doon bindulo ñi mu kenn ku ci nek lam la doon deflo nga xamanteni amo jotuk defi lanen boole ko dundu bi ration bi lu toti la lepp neena fa gañ waye toti la la cey jox ndax reg reg la da yombut
1: reg reg
0: la waaw reg reg la da yombut cipp cipp ju bari yepp fim do ni reg do ko wala balang ko xam fim do ni beccugo koor bu tisbar weso fim do ni ko seen fim do ni ma nga jatt lo sam lo ci way wayo ak nit fim do ni boko juwe man nay xole way bo waxo beugum ko jege day gemmo dan diw dafa bari waxte man dama wor
1: lol de ndaw ko nayo man
0: nango lol nga gis ni lol lol mo taxone ñu ni mom ak ngeel benum ci ngeel benu Touba ñaar bu dan julli tok san bu beug ka ba lay jël ab keul nga baray def ci soti ci ndax jël tek ci su julle ba pare ñu leen wo soñu fatija señ Moussa señ Fallou señ Bara ñu sukk ñaar suñu tibé tout ci kanam mu ni fatija jogal ndax japp na ni mo leen mag xayna parce que bolé mu ni ak ndaru makoy upp xayna ci ay tibak yoy du tollole ak ñoo mais bu ne ni mu ni Modou Moustapha jogal bu ne ni mu ni señ Fallou jogal señ Bara ci dess mo ngi ñëdd mu jël satlo ko wër satlo ndox gi kenn ko cëk mu jox la nga naan dañ ni mëna ngeen Moussa dara non suba ci yor yor
1: Allahu akbar
0: nga xamni méthode bi mi dund mom ci la yar njabotam ci la yar talibé wa ndax dafa defé ni Seyd Touba rek mo fi défar doomi jambam way kanen ko fi gis lam bax lék njabotam la ko déccé
1: lim doon yaré ay talibém loolu la doon yaré
0: lim doon yaré ay talibém non la doon yaré ay doom non la yaré jëmm bopam itam te loolu la dund ak mag ñi wa loolu la dund ak ñom motax ci étape bu gatt la leen yégué na étape bu gatt mag ñi ko ci gis daal ñett at la am ak señ bi wala ñent at wala joom ñaar at wala ko xam sax da na kër bi may jéblu la safonté ngom loxok bobu la ko gëñu nuyu
1: cëgg la
0: teew nga melokat mel nga gis ni itam ni ci méthode bobu la leen wañi lo seeni nelaw bi khadir al kadd taksibul maali faman talaba al ula
1: sahar
0: al layali
1: cha dag la
0: bëgg daraaje ci sa borom ba pare waxtu ci nek ngay nelaw kuy nelaw mom du jot kenn parce que dañuy wax ni nit bu dundé juroom benn fukkat yo xamanteni ni bis bu set nga nelaw ci 7 heures de temps wala 8 heures de temps soko calculer 20 ans yi dang ko nelaw
1: 20 ñaar fukkat
0: ñaar fukkat yo xam dang ko nelaw yo xam xepi wo ci beut kon bop mom rawante wo ci xeyda mo ci bakkar way mo ci dara leg nga dess 40 ans 18 ans yi togguñu la ci jëf 22 ans yi nga xamanteni ci nga wara jaamu yalla lula yor bu ëllëgé ginnaw dunduk ëllëg gamam ñu ngi koy acc ci sa jëf yi tay koku wurtu tolo noppul motax mo waxon ni leen na ngeen wacc la li te sañ ci dari te muñ nelaw yi ba dem ci bir bammel su ngeen demé ci bir bammel lu ngeen bëgg tudd da ngeen ko tudd ak traay nga ca kanam da nga tudd ba tudd lo bëgg lo na tudd
1: akay deug
0: waaw motax bu musay gis ku tudd ci gam na away ab traay jërul gatandu traay nga ca kanam bo xam da nga tudd ba tudd lo bëgg lo na tudd nga xam ni baat yoy yi mu leen daan sanni taxon na fi do ni kenn ci ñom jombalé na bopam def yoy yi nga xam ni xam nañu señ bi bëgg donte doom adama nak natiram loolu la ko yalla bindé waye ñuy bañ lu xex ak seen bakkam
1: motax mas na ma dégg señ Abdoul Ahad mu naan nelaw yi guddi ginnaw bu fi señ bi joggé la
0: ko xam ndax waxtu wu ci ne da daan woté wacc leen alcorane barab sangam khasida sangam nañ ko jang barab sangam ag sax ci neek sangam nañ ko jël ci kess go yobbu ko ci gamen kess ngir ni mom lam leen cey fagul ñom xamuñu ko waye da na leen té dem ci yeneen loolu itam bokkon na ci li nga xamanteni ni da na won nga gis ni bokkon na ci itam beru waaw beru nit ñi waye boy beru nak day fekk nga and ak ño xam yaak ñoo bokku yitte waye beru yow dong mom di ci defaro ndax sey erreur do ko xam motax mu ni warufqatun wa huwa ighwadun lahum himamun ma'al wafa'i bi sirqi fil ukhuwah okay ndax andando di dox dafa gëna gaaw jamay jox exemple rek fi ngi ni buñ la mayon men xar fi ci kër gi ni la yobbu ko sa kër bo wutut dañ ni la bol gañ xar mi wala bol gañ sa bop wala li ngay def jëruko suma yoron téméré xar nga yor men ni jëm sa kër man dana ag ba sangu tayo do aksi bol ko ma lay gëna noppulu lool moy efficacité bolo di dem lool la sëriñ bi xamone diko insérer ci biir njabot gi
1: machallah
0: lool yi tam da cey bok ci ci xéetu yar yi nga xamé ci ni jëf lay doon waye itam non la len di tarbiya ci xal moy xal jëm tollu parce que wallu day walé ni ay xal di def ndox non la sëriñ bi doon def mak ñim bokkalon ci environnement bi mi dund ni xal di def ndox rek parce que ndox ba xowutal ak do ciosanu kon ay andando ko soppi mak ñi jaan joonjo gi ñi joonjo ak señ bi gisee gi ñi gisee ak mom moy tax xalje tarbiya bil xal day am waaw nga xam ci al joji la leen tarbiya moy ñom ñep dañu nim se melni mom waaw ndax naw nañ ko ci aw doxin naw nañ ko ci aw melokan ba tax kenn ku ci nek nim se mel ci ñu nga xam ni kenn ku ci nek da ngay neubutu di roy di ko roy boole ko di corriger sa bokk ci yi ngeen xawa wote nga xamantene ak tomaal nga gis ni itam ni du ca yam waye day bok ko ak ñom jotaay di wax ndax communication itam da bok ci yaa muñu ñak communiquer lolé itam bokon na ci li nga xamanteni doon nako yare njabotam muy wax ak ñom limu bëgg ñu def ko wax ak ñom nimu bëgg nu melni wax ak mom ci lim leen di def lo soñ ñu leen ci xémem lo leen ci moy tax gis nga señ Moussa ci cien djolof bi mi sokal bob bi ni soli sax señ bi da ko waxamal ni ko yow li du sa wal ah bëng ko dox ci sunna ak ak nité wa señ bu xal da la wax ni man de lolu fekki wu mako ay man lolu lañu ma tanal okay nga gis ni lolu itam ab joxagn la bu am solo bo xamanteni ni ginnaw la ikraha fi din sa melokan bu mako xémé mu duma la roy té bo defur sa jikko defur sa jëm abiyé sa jëm ba rafetit buma duggé ci yow bu sa jikko rafetut damay ar yow
1: dëgg la
0: bo defur sa dëkk way tam duma la nawlo té yoyu bokku ci jikko yu rafet yi nga xamanteni ni nit da ko wara comporté wo motax mu leen doon wax ni na ngeen defar seen jëm ba ku leen gis xémem leen defar sa jikko bokku jaxaso ak yow dootu la mëna bay jikko yoyu sa dëkk way ba ku ñew man la naw ku ñew naw la ci loolu la doon yar bo ko nak ragnet le gi muy ragnet le don lu xoot lo xamanteni mak ñi xam nañ ko bay ko ñum moy waxin sa señ tuwa di mu dege wax loolu da ci daf ci doon yar parce que moy tax nit ki di yar bopam ci kaddu ba lepp lu may wax dana ko xol ba xam ndax war na ko wax wala waruma ko wax ndax ci la ko wara waxal wala waruma ko wax ak mom ndax fi la ko wara waxe wala waruma ko fay waxe waaw dana misire wax ji bam doon wax jo xamanteni ni bu genné dana am jariñ suma wóoré ni bu genné lu yaq lay doon tuma ko wax
1: deug la
0: motax mag ñi ko maîtrisé ñepp dañu mom bo dé wax ak mom su wax ji guddé mom déglotu la
1: deug
0: ndax amu jot waaw lool da ngay xamal ni rek nit du yaqatan su wax ji guddé rek mom déglotu la su wax ji ñaawé dootu wax ak yow so wax ñiawé dëtt la wax ak yow dara soko féné mom banal la
1: dëgg la
0: señ tuwa bo xasse wax lu dëgg mom banal la ya ko yëguray mom banal la ndax wa tarkukumul kasiba ya ikhwan afdalu min tilawati alquran arfaat limi jangku limi bax bax bax bayyi fenn ko gën ndax alquran limi jangale moy wax dëgg lay jangale yoyu señ bi daf koy dund ak njabotam motax njabot gi dégg ko ba nga xamanteni ni dañ koy souralé ci yoy mu don ko mëna yarit ko efficace ci walu yar ko xamanteni ni du ber nit diko tanc
1: lu am solo
0: su jafé amé dajalé njabotam wax ak ñom bu ko défé ñi défon da nañ xamni wax ji ñoko mu ñi défuko da nañ gor gor lu xamni seen yoon neewu ci té lolu señ Chambak dafa don wax ni tuuma ñaar dongul tuuma ji nga def ak ji nga deful né ji nga def bo bañé ku ko wax bu ko défat ndax ya ko def ko defé ñu wax
1: waaw
0: am nga sañ fi la koy def way kenn du ko fi waxe mo amu sañ
1: deug la
0: tuuma ji nga deful mom bu yalla waccio nit sa yoon neeku ci
1: deug la
0: motax señ bi di len yar ci anam bomu di len yar itam ci ay tombo waaw tombo ndax tombo pédagogie la bo xamanteni ni gisatuko mako ci kanen ci histoire ko dul Serigne Touba après momit gisatuko mako ci kanen te jangale mu efficace la mo xamanteni ni ni mi duggé yémenu té day fekk lu bare bare lu ne ci ay téré mu dajal ko defal lako ben tombo jox lako nga dem ndax mak day tollu fo xamanteni ni xeyna yeur téré yi di mënu tu ci adel té correction mom du kenn du ci mucc nit waxtu ci ne fu mi tollu warna am koy corriger ci ak dund warna am ko koy jajj warna am itam ku lay orienter wa Serigne bi xamni loola tombo ci gëna gaaw ndax ray na tollu fo xamni tok di mokal bind mom mënu tu la ne té bu waxtan wo guddé di law lawit lu ci ëpp da koy fatte du ko japp da koy tombo amna bo xamni dañu Serigne Moussa da taju lu yag wolé ni len kay len indil na len téré tawhid bu bess biñ ñëwé da tombe ben tombe ni ko yalla sa borom bu la woré ni kenn mënu ko xam yow kenn gën la ko xam ni jog len
1: lool moy téré tawhid
0: yow fajj indil na téré tawhid bu bess
1: téré tawhid yépp di gennut la
0: ni yalla sa borom bu la woré ni kenn mënu ko xam yow kenn gën la ko xam acca man ngeen dem ba ngeen ba ci dess itam da len ni len kay len ma jangal len aduna ak alakhira da ni len aduna ak yeg la aduna yegante la alakhira ak yeg la waaw
1: aduna yegante la
0: aduna yegante la alakhira ak yeg la waaw yalla liñ koy jaamu lepp soxlawu ci dara da bëgg rek ñu yekk ko
1: deug la de ndax jeriñu ko dara
0: waaw kay dara la ko jeriñu ndax fekk na ko doon bour ba pare leppam mat na soxlalul ken dara kon yeg gi ni yeg ni non am non borom loolu rek mo wajum motax mu alakhir ak yeg la yeg yalla aduna yegante la ko yeg mu yeg la wa da mbokum geewal
1: motax ak sun borom ak yega fi dox sunu digante ñun ak yegante
0: ak yegante fi lo da mbokum mu am xorom mo xamni da nan man nga ne ci yalla ma di la legge ndax japp ni la ma gëna jage sun borom wa ba nga ne ci man ma ne ci yow ndax loxoy kadior day wessalo waye nga ne ci sa bop ma ne ci yow mum xalatumako
1: lolou de du ful la sax rek
0: lolou itam tombe yu gatt la yo xamanteni ni da ngay dem amita ci tombe yo xamanteni ni daf ko ran tombe di nga xamanteni lay ñent jëm ngi ni jëm ju ci nek da am ñett yo wara adlek mom yo xam so bëgge seen digënté rafet seen bëggënté leer ñett yoy boko respecté rek jam rek dox seen digënt dan yalla sa borom lumu diglé na nga def lumu téré bayil lumu dogal na la neex néna ñatt yoy boko respecté sa digënt ak sa borom jam rek fa am
1: ko wéré gi
0: wa yalla sa borom lumu diglé na nga ko def lumu téré na nga ko bayil lumu dogal na la neex dan ni sa mbokum laqarat nga xamni mbokum dérét la mu ni bokku xalaat bokku yéene bokku li ngeen am néna soko défé bokku dama rafet
1: bokku xalaat
0: bokku yéene bokku la ngeen am wa mu ni ko mbokum talibi mu ni sopante wolonté tay dimbulanté
1: sopante wolonté
0: tay dimbulanté bo amé rek ci mbokum talibi ak dekkando ak yépp da rafet mu ni mbokku mo xamanteni ab jambour la ci yow ab jambour la xeyna bokku len pass pass wala bokku len dé mu ni bu ko xép bu ko yépp bu ko bañ
1: deug la fete bu ko xép
0: bu ko yépp
1: bu ko bañ
0: wa soko défé rek jambou dox sen digënt
1: li mu noko def kenn ngeen am
0: jafé dé nga xamni fi ñoni ñent yoy rek nga xamni benn bu ci né toftal na ci ñett tomb yo xamni muñtu ña bu ko aduna bi dundé won fi ñoni jambou da nan ñoy
1: wallahi deug la dara cohésion sociale bi li ci gëna gaaw
0: mo koy réglé
1: téré yi ñi bind ak wax yi ñi wax lepp li ci gëna gaaw nek
0: jang leen mu gatt
1: ci ilaha illallah
0: nga gis né li tam loolu méthode la bo xamanteni ni daf ko doon dund ak ñom ñu di ko ci roy ba seeni ciir lag ja motax ci tubab yi seenu ñaw biñ ko fekke ci en jollof parce que boba ben évêque la buñ fa indi ngir mu détecter ba xam ki ban saaru nit la nga xamni amna wër ci buntu kër ga señ bi nangul mu dugg ci biir kër biko señ bi nango recevoir bim nuyo señ bi dako don yeungal ni comme ni ñu taw taw bi tam de geusum sa loxom waye ni mënu ko yeungal mu te yeungal loxom geusum na geusum waye señ bi bougé wu mënu ko yeungal mo ni len ki mom pexé jeex na ci ni len bim fi ñew fi mu tollon ñi mu andal ño fi tollu fi ndoni waye mu wessu nako taw bi nak ni kon mom fi day ab all ñu ëngam lo ci wétam mu leen di soppi ay baba kon ñu yar biñ doon wax parce que bobu bamba bamba yi lañu wax bobu du yoonu mari ay bamba bamba lañu wax ñaan fi ci all bi la beru ay baykat lañ bu nawet bi jexé amuñu genn jot fi lañu ëngam lo ci mom rek mu leen di soppi ay bamba bamba waaw ñepp soppi na leen ay bamba bamba ñepp ñu japp ni ñepp ay señ bamba lañ lolu moy efficacité ci yar señ bi am nga xamé ni mu summi ko ci génération yi mu dundal yéme na méthode bobu yi mu doon yaré nak top la mom lañ wara conserver mom lañ wara sam té mi ngi fi juntukaay ya ngi fi wax nañ lay juntukaay yi ngi koy def waaw moy xam xam jëf ju rafet ak ay jikko comportement
1: ay tagni ñu gëreum
0: waaw kay tagni ñu gël al adabul mardi al amalus salih ak al munafiq yoyu moy basu tarbiya su ko defé nak mom efficacité bi nga xamanteni ak jangale la moy génération bo né da len di dougal ci seen biir ko xam mo len tane ci yoy yep top lo len ci mom muy nangou kilifteef
1: kon yit mënuta ñak
0: yit mënuta ñak waaw yit mënuta ñak motax ñu bax ñu biñ len né ku wara jitu ñu ni kilife baat bi wala fa ko yak nan kilifa waye kilife la ki me nek alif bi ko ci ma mel nek alif koku mo wara jitu ndax ñu top ci mom buñu royé ci mom département do am
1: kon baat kilifa
0: kilifa moy kilife ki melni ak lif jup ko ci ma melni ak lif ñu ni kilife oku mo wara
1: jitu dama ngoy dogo xam mo tubarkallah
0: mo wara jitu lolu moy méthode bi nga xamanteni señ bi ci la doon yar ginnaw bi ñu ko fi wotu lolu lañ doon ba légui itam ñu conserver lolu diko dund donte nak lu yagg soppiku pacco ko amna nit ñi tassaro nañ fenn fu ci nek ñoga fa waye lolu lañ warona gëstu wat tak ko ci kaw table ci kenn ku ci nek fexé ci jaaré la sa njabot waye yar dal bi ci gëna efficace moy ni nga bëgg sa njabot melni melni ba paré rek
1: bokku responsable bu ne yaré
0: dédé ku yarul mën ta yaré saatu sey ila yu'ti waaw da ngay yar jaar ci loxoy ñu la yar ba nga mel na nga wara mel nga doora mëna dem yari ci waye su fekente ni yaru ñu la nak ndax señ toy bañ koy laaj ni ko ndaw lu ñor dañ bu ma gëddi mag muhammad rek
1: loolu deug la mom
0: ndaw lu ñor mo bu ma gëddi mag
1: muhammad leleg nga gis mag wax lo xamne ba mu defé no xamne
0: waji la te woni bo xamne ñalla bay diiw ko wax wala mam diiw lañu gis mu def ko su fek mam diiw do reference
1: wallahi
0: xayna amna barké moy yor na wërsek li ñu tuddé barké moy bo yoré wërsek fiñ doon amu fit rek man nga jité lu na ci yoon wi
1: da deug la
0: ña top ci sa gannaaw nak da nga leen di réeral te fekk ñu yoon wo wi nga leen jaaral kenn jaar lo wu leen ci
1: inshallah leer na nañu señ ahmadou waxtaan yu am na solo te liñ amon ci ay minute daldi mat danaka waye dama lay bayyi nga tagato waye tagato bi dama bëgg nga danel ko ci tombu bu am solo bo xamné itam nit mëss na ñew ci señ bi boba boko dafa am ko xamne dafa am ci lum ne di ca liggey moy njangum alquran muko serigne bi di liggey lo am ko xamne ci len la koy liggey lo lutum njanga koko bawo ci lola ñew ci ki ne ci alquran gi ne ko fi li xewu fi bi mu deme ci serigne bi kalamé ko mom serigne bi ne ko li xewu fi le itam xewu fi ndigal fi xaw bat bobu di bat bu am solo muy ndigal ñu bari nak legi dañ koy sagale te ci la serigne bi di defé ci lay dindé ci lay defalé itam ma bëgg nga tagato waye danélé fofu say kaddu ci solo ndigal lolu rawati na ndigal yi serigne muntaha di joxé té mu jëm ci mourid yi taxaway biñu ci wara am ci jamono ji
0: waaw lolu itam sey blot lu yomba expliquer la adama lako genné aljana moy ñak jëfé ndigal lako genn iblis lako alak moy ñak jëfé ndigal lako lool rek ko alak
1: dëgg la
0: balaam ibn baawr amna xam xam waye da amul kilifa ñoo ñepp loolu leen joomlo motax ñu gis ni nit warna am ko xamni da koy wutal sañ sañu digli ak téré ci bopam da bokku ci xéetu jaamu yalla yi gëna tawé moy wutal sa bop kilifa ndax sëñ bi mom jëndunu jappunu ci xaré duñ ay jaami juddom kon bu amé kiliftef ci non kiliftef gogé non noko tamo sunu bop
1: deug la
0: jox ko motax dara mënu ko yak ken mënu ko dindi wa ndax fo jam am yaanu yilif ko waral waye tay ma yilif len mom fo gis ñak jam lolo ko fa indi non nak non nangu mu yilif ñu ci kiliftef go xamanteni ni nako kon fa wunu jëfë ndigal su fekkenteni ni nak xam nañ importance ndigal lim ni may
1: deug
0: waaw parce que jëfëndigal fu ñoni dana la may waccu way bo xamanteni ni wëro ko wonam dana la yobbu itam ci barab bo xamanteni bo doon demal sa bop mëno faag lool li lepp ñu ni jëfëndigal da koy may lool la mag ñu xam fu ñoni jullit ñi ki joxëndigal joxé won nako ba paré muy diglé na taran kon ñi nga xamanteni ni ñoo fi wootu yantu sallallahu alayhi wasallam sam loolu lañuy def ak fatali motax talibé bi nga xamanteni ni dafa teunku ci yoon wi obligation la ci mu jëfëndigal ndax loolu dafa bokku ci melokani ab mouride ñi mi sétto bop nga xamé du wax kenn may kan waye mom moy dugg ci biir xam man may kan moy man ma teunku ni Seyd Touba moy sama jëwriñ ci yoonu l'islam ji mom la jox sa bop sama yaakaari ak dal al-akhirah ci mom la wax dal dim wax ni ñi and ak man ni lañuy mel may ko risa bop xam ci non la
1: deug la
0: moy asad qatil mahabba ak intisalul awamir tarkul intirat salbul ikhtiyar yoy man may beru ci tej sama buntu tej sa xol sa bop sama digg Seyd Touba mi may tuddo ba xam lolou deug la ci man wallahi taxam
1: deug la inshallah
0: bu du deug ci yow nak deru tirisa parce que foko meuna def amul njari bu fekk deug la ci yow nak lu ca don ay erreur man na la ko pardonner parce que tarkhis koy dox koy def waye du sagom nak motax ñu do yoni motax japp ni mouride jëfëndigal lolou moy siaram su fekke xamna limu don tayit xamni itam nak ni ndigal la lulay jariñ la waye lulay lor neeku ci te njariñ la itam ñak ko manal sa bop ak ñak xam numuy dikke ci yow motax nga don wuti lawata lool itam da ci mata baye xel bu baakha baax ndax jëfëndigal ne dafa am bis señ bi lay genn am ci talibé kum ni ko jox ma sat la gi koko daf ko jaawale dem indi potu daaja ki togon ak mom xamni señ bi sat la gi lay laaj mu dem laaj jeli sat la gi señ bi wax ki mu doon yoni tam jaawale ko niko mbaadu da nga bok ci ñi rapajo ne baat bobu la jëfëndiko niko mbaadu da nga bok ci ñi rapajo bu ëllëgé buñ la digalé del tok ba xam liñ la digal nga dem jëfëjiko ki nga xamanteni dem na jeli sat la mu niko bu ëllëgé del am tay gu toll ni tok buñ digal la nga dooro jëf
1: kay
0: ya ci mata baye xel yu am solo seigne bi leppam dafa leer wallahi nu no gattañ lu ci and giñ and ak mom bëgg yam ci batuk seigne bi lan andal rek doy lok waye dara lu mi doxali ci ak daanu ko tamut nit ñi mën nañ ko tudd ak daanu ko tamut waye bo ci duggé na xamni lu logique la lo xamanteni ni ci principe yu leer nañ la ko tek wa nga gis ni lolu mo taxone même njabotam ci lolu la doon dundé ak ñoo ci lay dundé ñoo ndax lég lég mu def lolu dara lo xamanteni ni man nam daf lay testé ba xam xétu reuy wala xétu kañaan wala xéti nangam yoy mi ngi sa xol wala dét tax na mu def lolu ko motax muy fekk doomi soxna mu dem defar loko jafura ba xam dana yeg bopam ni man li du sama wala mu fekk lu ko xamanteni ni ci ay jafur ak yoy ci la waron di legge mu bind lo jogop kam ndax dana ci yeg bopam wala de fekk da am lu muy xol muy xol parce que ndab lu sen mom du ci defé fam
1: rek la
0: ay lolou tax verification bi da ci ba waye ndigal mom moy li nga xamanteni mom la ab talibi ab julli ci bopam sax la wax ni ci ndigal lay teunku lu ko moy lamuy def bu waxu
1: ma sha Allah
0: ndigal rek ci lay teunku ndigal nak la ko wara jox rek mo la koy jox
1: inshallah
0: kala ko wara jox bu fekke ab julit la japp nga ni muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy salum jeul ci la legi ci alquran ak sunna nga wara tanko bu fekente ab mourid legi damay bolé alquran ak sunna ak ndigalu ki ma tax sa bop ndax taw dama japp ni sama bant tum am ko jox ngir mu wamat ma kon munu wako gëna xam fi mi jaar
1: barkallah
0: wa tay nak baat bi gëna efficace moy lolu doy dula doy
1: inshallah
0: lolu doy dula doy ginnaw ñu lay jox ndigal nga esté dang ko def ak doko def ak lutax mu jox mako yoy boy ba nga bayyi te séti fanen boy mo fofu mëna tofé jariñ wa lolu doy dula doy
1: deug la
0: lé lay jox ci misal ci biir ak force biir doy force waye biir ak force tolowuñ
1: tolowuñ na deug
0: la waye biir waye force doy biir biir doy force yoy itam ci ma taxam la ndigal dal lu am solo la ci yoon yi lo xamanteni ci kenn yi gënal deugar ci lañu ñëne parce que ci lañuy womaté ci lañuy jariñ ni ci lañuy duyé wa ko xamanteni ni lolou doyu la nak japp ni moy yoon yi mo la doyu ay jëm ngay top waye topato principe yoon yi mom digal la ak téré aju ci sant nak ko ko wara def wala sant sang wala sant sang ko def ko señ bi dessiné nak ko tan fa ñi dessiné nak doko xam waye dana def sa xol lu tax nga nangu
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm héliport.

bataaba rek nak na def témer ak juroom fukk témer dërëm ak juroom fukk da nek ko top li meleen ku def li ma wax nak man fa'ala ma sha'a laqi man fa'ala ma sha'a laqi ma sha'a ku def li ma digle rek am lim bëgg ku def li ma sawan bay nak loji fekk na nga xamne kon ndigal yoy lan joxe fum tollu amul ko won heure waaw amna benen lettre mo waxne mam tierno waxal mouride ni len nañ bayyi adde ji may yone ta fay sen bor yi ndax fay bor bu fay ko jot farata la adde nak du farata djegal ma ci waxin wi rek adde du farata waxewuma ko ne adde waruñ ko joxe waye ndigalu señ bi moy nañ jita farata yi bu ñoppé dek ci liñ ci dek farata yi moy fay bor yi kon lool mo doon ndigal señ bi ak yu mel non yu bare bare bare bok yi buñ jugé fofu señ bi ndigal yoy bi ngi ko joxe ñan la ko daan jox moy ar-ra'iyul awwal señ bi ñim nekkalon ñom lañ jox ndigal ñoñ ñoy ñam mag ñi buñ ko waxé ma fumul mag ñi moy nan mag ñi buñ ko waxé moy ñun ñi ñuy mag ñep suñu mag la ñi jitu ñep ay mag lañ ci ñun waye nak magi señ bi nak moy ñi nga xamné ñom la señ bay jaxati du juñju ca bayit yam ya am ñum ca tuddu ñu yobale ñay dess señ bay jaxat day wax né señ bi lé ak mbolém ñi ñëkko na ngëp ci mom azal duñu masum kenn ñoo gën ku nekk ñom ku def ibnu falake cheikh ibnu fati ak serigne madou ndumbe kem da fay ndaw lu dof te joom ku def ibnu sar ak adamaki mubab gay momit moromit dalib dof rek buy say ne ñoko tim ku def abdurrahman nit morom ak masamba jobaki sirelo yaram bi momata def ci cibum ku wax leuf ci fallo ki basiro ki mustafa ludul jamako yiw alko tubal farnaqim ñi ñoy mag ñi and nak señ bi ak ñi mel na ñom ñuy mag ño xamne li tax ñu mëna top señ bi ruh bi lay ñew ruhul imtisal bi lan motax mu yomb ci ñom lan moy ruh bi lan moy dafi'a bi ba nga xamne bu señ bi bu len señ bi digele du am deng deng nit ku ne bu jefe ndigalul kenn dana am lu ko waral yow mi ligue ci administration bu sa supérieur hiérarchique bu la joxe ndigal likoy waral nga xamne dang ko jefe moy boko jefe wut sanction man na ñew te bu sanction ñew man na baña bax nga jefe ko kon lool moy ruhul imsal ci fofu mom moy lawa'ih yi li lañu digal bu mako moye sanction man na ñew serigne bi nak magi ñom li tax ñu am top ko yomb won ci ñom ben ci ñom magni la bi ci def ci serigne bi la bi nek ci ñom magni moy magni top won serigne bi ay borom xam xam lañ duñuy jahil ñom ñep ay borom xam wala ji ep ñeuk and ak señ bi ndax xam ngeen señ bi ñi ñeuk and ak mom ci mbacke kadior ñom ñep ay donc ay jumala lañ won ci mom moy ay natangoy daara lañ won ci la señ bi am sali jang ba wanu lef kon ñoñu mise bobu lañ am moy ñom dañu xam te xam ngeen xam dana dimbulé nit ci def yonte ya alquran ñu digal moy ñu xam doora def ñuy xam doora def ki def ci xamut alquran lim ko tekkalel moy mbam mo yeno ay téré ñom li len dimbulé bi ci ndeuk moy dañu ay bor ay xam xam la joon ñom mag ñoñu non bi ci top moy dañu ikhtibar señ bi ikhtibar nañ ko bu xam ko bil ikhtilat moy ci jaxaso guñ jaxaso ak mom ak xam tasu guñ xam tasu xam ab señ bi tasu nan la mëna mel nan la wara mel kon lool dimbulé len ci top señ bi yomb ci ñom ndax am nañ xam xam ci diiné xam liñ wara def xam liñ wara bayyi waye xam nañ nit ñi tande ab señ te xam gene lool bokko na señ bi lim ñu digaloon nañ bu ñi tande ab señ nañ ko ñan jidil ak xam nañ jidil ak xam li wone ne mag ñi nga xamne ño topone señ bi ay foore lañ won ay kangam lañ won yu mag ba tax ñu bu len señ bi digale def mëna yomb ci ñom señ bay jaxat day wax ak señ bi ne ko yow woromi daara la fi rotal akay akay taxanal sa diine wor na koy lin kaaratim safula ne ko yow señ bi ay boromi daara la ñol top ñi la top ken du jub jahil amna men mag mu ñox señ mahtab bintelo waxon nako señ bi ne ko ne waxon ne señ bi ne ahmaduna badrun hawalihi anjumun rujumun li ti'tida'i wa hudan li ti'tida'i dani a'id nazaran fihim fabsir biman ra'a fa'absir biman ra'a faman sha'a falyun wa man sha'a alhada dani señ makhta dani won señ bi mom wer la way ay bidiw ñoko woron dani xolal kula neex ci ñom nga tan ko bo ñewet lima wax dana dogu ci mom kon ñom waqtabir rijal qabla suhba dañu amon am jumtukay yuñ ko mëna défé waqtabir rijal dañu amon jumtukay yuñ ko mëna défé motax biñ bëggé tanup sëriñ mu yom ci ñom biñ ñom jambar sëriñ ba xamné sëriñ bi lam yakun ghumran walam yakun dharaba té jumtukay yuñ ko def moy jumtukay yu xam xamu diiné ak xam xamu tasawuf

kon lool dimbulé non ci ñu mëna tan ab sëriñ bi ci def mo bi ci dess leen dimbulo ñaaral moy sëriñ bi ci bopam nimbal la ci ñom jëmmi sëriñ bi nimbal la sëriñ bi yalla da ko dimbulé dimbulé lo xamné yombut ci wala gisésu ko fenn moy lan moy ko xam lum la wo ci lu bax mo la ca man sëriñ bi lum la wo ci lu bax mo la ca man motax bi wo mag ci lu bax mag nit top ko day yomb ciom da ci gis ne ki len wo ci lu bax kat neké mo len man ci liñuy def lepp waye mo nopi len di wo ci yalla len wo ci bopam ñaar yoyu nak kum dajé ci yow man nga nit ñi nga andal lolu mëna doon dafi ak ñom mëna ndimbal ci ñom pour ñu top la moy li ngay woté xam nga ko ci yalla nga koy jëmé té bo nopi ya len ci man fuf ñom ñi nga xamne ñom wo ci wo akrim bihi min murabbin qudwatin wazarin bayna al muridina wal al aswa'i qad hajaza huwa as-sabuq alladhi man yaqdi an lahu fi ayi fadl nadhiran fa huwa qad dasa sebraam ju al-masari moko wax neena señ bi da jitu ci course bi te kep ko xam da nga defé dang koy dab bay bo nga xamne djom nga doko da mukk ki la wo ci course nak ki la wo ci lu bax ba nopi man la ca bu fekke am nga dara ci xam xam comme ni kon mag ñi xamé won top ko du jafé kon mag ñi lool mo do non sen dimbal ñu mëna top ñop sëriñ bi naka lañ ko topé won ñom mag ñi moy bu sëriñ bi diglé rek ñu def bila taradut cheikh amadou fadil amna fu ngoy netlé daan né sëriñ bi daan yar mag ci ikhlas ba nopi di leen yar ci khidma ba nopi di leen yar ci ay tégg ñu rafet ba nopi di leen moytu lepp lo xamné ay suggu la wi ñak wi miru ñak solo la ba nopi di len jikko yar ci jikko ju bax neena ba ko señ bi defé ba agal lu ca magni rek fam tasalu wa likulli ma yuriduhu minhum in qadu sa'un fadl bako wax huwa shahiru ayyam mom limi wax lu fekk la mo wax ne magni lañu am señ bi len señ bi digele liñ ci tak moy dañ ko da top menen mag mo xamne momit shahiru ayyam lañ ko mëna waye moy témo oculaire la ku fekke la muy señ bay jaxate señ bi da ko massa dimbalé ci ab liggéey yabal mag ñu dimbal ko ab liggéey ba liggéey ba noppé mu xol mag ñi ba yag mu dané watallahi law anna al murabbi qadahum liyanfu an al ard al aida salsalu al ard ñi dal giññ ci yalla né su leen seen señ bi digaloon ñu jëlé tuba bi ci suufu senegal si waxuma la tuba bi waye suuf dañuy wëlbeut suuf ci boba ñom kon koku benen séré la amna tuba bu ñuy wax antoine de la self bokkon ci nekkon administrateur ci ndiarém commandant di cercle la won sax entre 1915 ba 1913 1913 ba 15 waxone señ bi wax ju yémé da waxone señ bi mi ko melalé ci melal yu bax señ bi nim ko yémé ak nim baxé ak nim bëggé lu bax ci yéné jamm am non aku xarit da wax ci mujju wax gané té lim yor ci doolé dé yo xamné su bëggoon aduna man nako amé doolé jojja ñi ko jitt daan woté xex tambalé ko yonenté ba ci mom amuñu won xaj ba sax té musko woté aduna kon doolé jojja Antoine di wax moy mourid yi waron señ bi ndax waxu doolé batin ñom loolu xol ko won señ ba say señ doon xol kon loolu li tek la né moy señ bi mbir nak bu ko ñett séré ño xamné kèn bokku ci sa morom ci ma waxif ci mbir mi manoñu japp ne deug la moy cheikh amadou fadil muridun sadiqun wa shahidu ayyan señ bay jaxate alimun wari'un taqiyun banob shahidu ayyan antoine mushrikun mutakhatris ko xamne digënde mak señ ñepp xamoon ñu daan doxé ak mom moy muy ko won dara ci jamm bu ko waxé ñettel leen kon té ñom ñatt ñepp liñ séré moy mag ñu topon señ bi ndigeelam daawun ci am deng waye duñ ci yam li ñu wax ñom dañ ko globaliser rek waye dañuy jël ñenn ci mag ñi rek joxe exemple mag ñi gis dugg ci ñenn ci mag ñi bokku na ci li tektale top nangu ndigeluk mag ñi ruhul imsal liko tek la ci ñom nangu ndigel ak gaawé jëfé gi bokku na ci li gëna yéme té mata bayyi xel moy kérok bi señ bi ñëwé daru salam and ak mag ñepp ñu sañ ci dëkk ba ñepp def ci seenu ñak sonu ci lool mu nopi tekki ci mag ñi téméré ni yu manki ben jox ko maam saan len jëbul won ci mom ñu jëbul ci mom ci deng loolu ruhul imsal moko man san nawle bi nga xamne ba dembu ci ngone yena bokk non ay talibé
ñu xeyna la djeblu ci mom am ci ño xamne ñoko mak am ci ño xamne ay borom xam la ci am ño xamne ay bokku lañ nga djeblu ci mom ci lu deng deng loolu mi takale moy ñom boba imtisal top ndigal rayna len bañ dé ba amuduñ xalaat ci lool waye mag ñi nga xamne ñu and ak señ bi jamono yoy na seenu ñaka deng deng ak ñaka sikisaaka ci señ bi ak ñaka am benn genniku ci bimu waxe bimu jëlé mbolo bi jox ko mam seanta loolu benen waccu way la ndax amna leg leg nga and ak nit yor xewal tan kenn ci mbolo mi jox ko ko mbolo ma gis ñep bañ la fa bañ la ndax lu tax joxo len ko waye gis nga mbolo mi kérok bi señ bi joxe mam seanta mbolo momo ci lañu gëna bëgg mom mbolo mi señ bi wolé mam seanta dañu den top mam seanta ñom ci lu deng deng señ bi doon señ sey way bi ci tay señ bi mam seanta señ sey amna sax goor buñ ci netle go xamne ñaarum lekkul go xamne agon na ci tolum nana bi bay bu nit ñewé ne ko señ bu mag bi ne nga may ko nana dan ko tol bi seant la ko bayal ku ci bëgg seant nga jaar te señ bi fa yonne wala señ bi lañ koy toñé mag ñi toñ koy toñé señ bi ne nga may ko di nat pass passam waye dan len seant la bayal ton bi ku bëgg ci tol bi seant ngay dem maro la jame te mo ne señ bi ko bayal seant de waye gis ngeen nim nango ndigal li ku melé señ Daoud Rahman lo nga xamné 1891 lako señ bi joxone ndigal muy julle kamel alquran ñaari par goudi 1891 ba 1943 bimu fi jugge bayiko ben yon 52 ans yo xamne señ bi jox nako ndigal lu met lu mel nonu goudi gu jox nga dafa ben alquran bayiko ba cheikh ahmed bashir neena mu jëm sax bas na koy laaj nan ko ndax yang koy man batay mu ne ko ci sa barke baye de dafa mel tay la gëna man ne ko bimu ko mujjere sax dafa dama jugge bakara sar ba ag sax far tabarak doore yegni segguma ma doore seggu doora agale kon ndigal ñom dañ ci dé señ da mom bi señ touba señ bank bi dem ci geej gi jox ko ndigal mu tok ndam yor daal jangale nek xaar ma fa ñew fekkale baat bu señ waxon baat bobu da ko japp niko señ waxe amu tawil bi señ bi ñibi se geej ba nek daru salam nek na fa ay fan ma ngi jugge fu ne di fekk señ bi señ dam tok ndam demut ba señ bi yonne señ Omar Gueye antanguna la señ bi yon ne ko demal wal ma señ dam bi señ dam tem ne ko andal cheikh ahmed bashir bi señ dam ñewé señ Omar Gueye ne bi ñew bi fekk señ dam ni bi da ko fekk mu bind señ ahmed señ bashir la hadra radiyallahu anil mu'minin baag ci mu'miga non nga la fekk mu tek señ dam tek ci khalima gi bam ko wax wuyul señ bi señ dam bindut yaaga ak nun nga jegas fala ko dag ndax ndam gum namu señ waye nak khalatu fadante amul ndigal bu ñëw señ bi ko abdou rahman xaan na mom mu ne ko dag ma joxon digal ba xaar la ndam te amul leen digal loolu tax mënu mo na ñëw xal leen señ bi ñoo ñu tapoon digal digalu señ bi mam tierno waxale mako mam tierno señ bi moko xawma nako señ mourou ñang doom ñom di waxe fali bi cité xam ngeen ko waxe moy señ be ko taskiya dal ci gatal ibrahim ul lam yukhalifni fi sigari wala fi kibri ibrahim mi xaan mësa wuté ak man koku mom amul luñu ci tan nan leel def ak leen li señ wax ci mom non la démé luñ ca tan rek day wone da am leneen lu jekki ak bang ñepp nak xol leen suñu maami gi nga xamne ab cieddo la won jige ci ak cieddo mag ci ba doon ci kilifa mo ibrahim ko du job ni ko señ ma lamu job netle mu xey ñew jebulu señ bi señ mi ne ko mbollem jaam bo amon xale samba sadio wala xais bo alal jof amon deloko mu deloko bila taradut rul ibsal man tayason bila taradut delo lepp ngir deñu and ak señ bi kon mag ni lolu lañ señ bi yare won non lañ mam seanta yeena ngi señ bi masna dem sey señ bi ndiarem sol mbub mo xamne dal bam ñewé señ bi ne ko summi ko telak ko summi ko mbubi telak ko ndax mu bana mel ci ak refetaay ak nangam wax na mam seanta bim summe mbumi lak ko ba nopi dañ señ bi aka neexon nga boole ma ci aka neexon nga boole ma ci ma la kaale su bop kon tay nga xamne non la koy defé kon non lañ andewul señ bi saybre fall kene waxale wuko saybre mom ak dundam da ci amutone xam nga kuñuy digal moy ko xamne dañ la baye sa bop waye da bayewono bokku señ ba amul luñ ko digal mom da mujjon duggu señ ba jax tak yakarna xissa bobu ñi net la ci mujjuk liggey ndiaram bi rek tektal la ci ne mom digal da ko weye ba mi nalawé wax nañ ne biñuy liggey sahar ki bi ray bi biñ démé ba ag ci ndula mo ñëwul bopam jël jumtukaayu liggey ba agal mu ne mbolo mi gis ngeen ma ñu ne ko amul le gis na len manit daari dem yakarna mbolom afa ñu joge ci barab bobu lañu tagaleen sebre ñibi sunu Touba kon ñom fofu lañu nekkon ak señ bi Cheikh Amadou Fadel mi nga xamne man buma ko wax dama al muridu sadiq lay wax ndax non la bëggoon ñu woyé ko
ndax lool la waxon digeenam ak señ bi bi len señ bi joxe ndigal mok mbokam yu bax yoy ne len bu ngeen beugé jarriñu fi ni ngeen di jarriño bi duñu taradut dañu señ bi sama ngiurel jaayena la ko tay ku jaay mbir mbir ku ko jaay nak amu ñeek mu ne ko ñeek gi def na ko addiya kon jeexna man amatuma legi am ngi fatlikou benn bis am ko jot ci waxtaan ba nan ko señ fallu neena mu ab talibé mu ne ko deer waxuma lol de duma dara la wax duma dara waxuma ab talibé la neena mu ne duma dara te boba de moy mo tok ci jotaayu yoonu mourid kon koku fofu la ndigal li tolon ciom señ makhtar bintelo da am bi señ mag bi yone kërëm jaarën diko wolu mu dem melne ndaw la da fekk señ mara melne ku japp mu wagniku ñew gisuko señ matar genn ñu ne ko señ bi ñewon na yonne won na ndaw la wolu señ matar sampu xelam ndaw bimu dege bimu dem ko señ bi doon wax naan sama gaaf gu reey gi de man xofu ba topé wa min su'i su'mi sama gaaf gu reey gi xofu ba topé ba señ bi dima wolu fekk may am jeene yitte jumay def kon ñom digelu señ bi dañ ko daan jëfé bu ñewut bu ñewé dañ koy jëfé bu ñewon ñu xaar ko kon lolou amna señ bu baax bu newon salum bu ñu señ bay mbuma ndjay ñu gën ko xam señ babakar djabu dafa am bi señ bi nekké jolof ku ñi wax señ bara tal dafa juggé jolof ñew siara señ bi señ bi neko yaw de dama lay yoni yobantewuma la bo démé nga wax ligaw señ bi do fekk té ko fas may tok dal di wacc señ ba wax ko neko señ bi né ngeen dem défal barab señ bi barab soxna ci mu bëgg wañiko señ bobu ne ko té nga dem ak la mu ne ko dédé ndigalu señ bu fu mu excès dañ koy def bonap daldi wañiko dem ci leku señ bi digalon comme ñom ndigalu señ bi fu le massa fekk rek li ñi defé diko moy famtasil amral murabbi waaw bo bëggé sëf señ bu la digalé amut ma dem té ñew bu ñëwé señ afé ñang mi nga xamné bokku na ci bis bi ñiñ ko tuddé bim juggé jollof ñew Touba ci ndigalu serigne bi jox bopum serigne bi tarbiya ko mok rakam serigne cheikhou ba nopi ci ñom serigne afia dafa dem ba am bis ñuy tagge ko ne ko sa way juru sa ku bok sa way juru nday ak bay dafa genn aduna te moko yar bolé ci moy serigne mamou far ñang ñaar dajé na ci moy serigne afia da ko wara jala ji bi dess moy serigne afia da war don doomi serigne jollof ndax mag ñe jeex nañ legi serigne jollof yi da war ex ci mom waye serigne afia nangoutu dem nangu dem ndax señ bi digelu ko amu digelu señ bi te du ko taggu am ci mag ñi ku ko yene woon rek bu dem taggul ko señ bi wax nañ señ mo roxé bu sala bam ko bindé señ bi wolu ko mu ñew ñaarem bi ñewé señ bi au lieu mu digel ko mu dem jollof mu jox ko kamil ko bindal mako jox ko yene ko dem bindal ma kamil señ afa tamul kamil ba abdir mu jox ko fa soxna nga xamne keur daat nay samp mom nga xamne jaale ji wut señ jollof ken waxale daan wax ne lol neexon nako ba da ko daan waxtane nan su fekkone jollof fi do penku afi do ko xam su fekkone jollof fi do penku afi do ko xamne jollof fi la fete kon joni fofu lañ nekkone seigne cheikhou rakam non la dundew nak seigne bi top ndigal bayyi tare bi seigne afi genné aduna ñu seigne fallu xalaat ne man na ñu yossi barab bi seigne bi joxon ko ndigal deko mu tok ca barab bam ko santalon dafa joxe ngant wané ne ndigalu seigne bi ko joxon jeexagut ca lola lay continuer batay kon lo limi tekki moy magni ñom fofu lañ nekkone bokk yi ni ñun magni lañ amone mag ñi lañ amone ñi lañ andal ak señ bi rool imtisal ñi la melen ci ñom legi nak biñ ko defé lum leen jariñ ñom mag ñi lum leen jariñ moy jariñul yoon wi la ñëk doon ba nopi moy yoon luñ fi

0: fadul ñang kunta yalla nak fi yalla saxal lol ta yagal ko to wiral ko yagal ko ci kanam njabot gi mom moko wuti ci atum 2019 nek ci jalbi ñu ñam suñu borom mu yag lol ñu xam ko ci bëgg xam xam xam ko ci xir ak topoto njabot gi xam ko lol ci bëgg mbokk gumu degg jog ba ela ji yalla nga fi yag lol to wir suñu borom barkel sax dundu li dal mbokk lañ ma santon lu ci wara ñew te ñew ci na ngeen mako jéggal lu ci wër te ñew ci na ngeen mako jéggal lu ci waruta ñew manal lu ci waruta ñew te ñew ci na ngeen mako jéggal lu ci ñew te waru ci ñewit na ngeen mako jéggal bëgg rek ak jëm lañ doon def jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: cheikh abdou ahad jere jëfati kaddu yi jotna te matrena xana bala ñuy jox kaddu gi baye khadim mi jitu jotaay bi mu sante mbolo mi ci teway yi dañ jox seigne abdou ahad mbake momet ndigal defé rotté nañ ko jox mu am ay kaddu yim ci sof baye li ñuy dimbalé rek momet ab seigne desko do guddal waye nak nga yamalé jiroom ba jiroom ñaari minute dal mu bañ ko wess ndax jotaay baangi bëgg guddu xana di fatale rek mbokk yi xamna né nit ñi waxtu yu ñew bokul tayit ni ko la fi waxe ku lim jum waye nak dess na jema tuddu ñen ñi nga xamne xel mat nañ leen wala yegg nañ leen exi nañ di sant nak mbolem ko xamne tewna ak ku tewul ku jotone invitation ku ko jotul ñepp xamnañ seen taxaway rawat na wëru safar bu téro dana jafé lool nga yëkëti aw nit kon ku yëk ku jug rek cëndi ga jitt na jéggo yi wa kurelu ligéel ku tedd gi ñi ngi leen sant seen taxaway serigne eladj mbacké mom serigne mor doj yebal na fi délégation bu magam ak serigne cheikh mbacké serigne khalil serigne mor ñi ngi leen di sant ak mbolam ñi ngi leen andal wa ko serigne mor kuna mi doon tudd legi serigne khadim mbacké mom serigne cheikh gaynde serigne cheikh gédé ma ngi jéglu mo leen jité mo jiss délégation bi fi ñew wa daru alim al khabir daru alim al khabir serigne fallu mahmadan wa ko serigne daru abdourahman ñoom ngi leen sant bu baax baax ñoom ngi leen sant bu baax baax comme ñi santé wa ko serigne ibrahim ndjay ak mbolem mbokk yi nga xamné téw nañu xamna encore une fois kaddu gi jëteewul fepp waye cyant gi jitt na kaddu yi kon bayrat bismillahirrahmanirrahim
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam may ngi nuyu bu baax bokk yi te di len ziyara di len dokkel bu baax ci jotaay bu mag bu teddi bi nga xamne mom la nu nek ngir wajale ko sun bis bu mag bu teddi bi nga xamne mom lañi dermalti muy bisu magal touba di ñoon sun borom subhanahu wa ta'ala mu aggarin ci ak jamm da nga xamne mom lañ ci yeen lepp sun borom sotal ko di ziar bu baax kilifa yi nga xamne ño nek ci jotaay bi di len jotali nuyo ak ziar cheikh mohammedine muntaka di ko ñaanal sun borom mu yag fi lol ta mo ad ko wer di nuyu bu baax itam ak serigne khadim ñang ak serigne ahlaye ñang kunta nga xamne ño fi tew ci njabotu sunu ma bi tedd yoyu di satou ba cheikh abdullah ak serigne basirou di sof samay kaddu rek ci fi serigne abdullah ñang mum serigne mod ñang julitum serigne cheikh omar ñang dalil ak kaddom ci sunu mami wu mag yu tedd yoyu nga xamne yalla mi leen baxé ñi askano ci askan wu tedd wu mag wi ñu xam muy askanu mbacké ak busso bi ak afé yalla dogal itam askan wi bi ci yalla feñalé ku mag ku tedd ki di cheikhna cheikh amadou khadim ci lam woté won muy ité ju reuy ju mag joju yalla dimbali len ban wuy si ja ci wuy si go xamné ci seen digëral way jur la muy serigne abdou soxna kumban mbacké serigne abdou soxna kumban mbacké momu damay tambalé ci way juram bi nga xamné moko meññi di serigne amadou asta mbacké asta momu ko jur di domi mam bahar mbacké amadou asta wax nañ ko seigne danou bayam ak hatuman haram ño bokuma dem ba maram mi nga xamne mo jur hatuman mi jur aram ñang mi nga xamne mo jur mam haram mbacke ahmadou asta mom itam yalla dogal mu don ku kilifa gu bari xam xam ku bax ndax

jóge naa ca mayor péré bi di ko yër lu bare taq ak moom. Ba bi yàlla dogalee sama njàngum naxwu gën a sori, ma gën a jëm kanam ci njàngum naxwu, sama njàngum xam-xam wa aruud itam ma yeggale ca la ma doon def, nee na ca laa daa di jële téere boobu nag way ca dara tudde ko mulayunus sudur aw mudakkirul qubur. Muy téere boo xam ne nag ni ko sëñ Bashir waxe woon ca gannaaw bi ko sëriñ bi taalifee ca njël benam ndax yàgg na lool, booba amagul sax jegeegut am ñaar fukki at, lu yàgg la. Gannaaw bi nit ñi di ko toxal di ko sotti, ku ko bëgg am rek daal di koy abbu sotti ko di ko toxalante ko sottante ba mujj loolu indi nag ay yàq yu bare am ci. Nee na ba bi sëriñ bi demee gànnaar ba ci atum Daxas muy 1324 nga xam ne du soreeg ay 1906 jàpp 7 ci jamono jooju la ko sëriñ bi taalifaat tudde ko munawiru sudur, gannaaw boo xam ne soppi na ca lu bari wëlbati ca lu bari. Kon téere boobu noonu la demee. Mu wax nag ne téere boobu mu taalifoon muy munayinu sudur, nee na boo ca demee ca njël bennuk téere ba rek ubbite ga danga ca gis lu lay wan fi ab xolam toll moom sëriñ bi ci dogoo ak adduna ak wan ko gannaaw ak dëgmal alaxira, dëgmal gu dëgg gu wér fi moom ak sàkku bu koy sàkku ci lépp. Nee na waaye dacay feeñ itam ni nga xamee ne ni la wuuteeg doxin nit ñi wuuteeg ñoom itam ay jubluwaay ak i bëgg-bëgg. Looloo tax nga gis ci njël benu téere ba mu ubbee ko wax joo xam ne day tegtale li ñu tuddee liftiqaar, mooy day tegtale yëggum yëg moom ne amul dara, mënul dara, sañul dara, lépp ci loxol suñ borom la ne, suñ borom rek mooy ki am, mooy ki man, mooy ki sañ. Day feeñal ak néew dooleem ak lompañam ci kanam kàttan ak suñ borom tabaraka wa taala. Nee na te loolu mooy aadam ci lu bari ci ay taalifa ki mi ndëm ak doxinam, loolu la sëñ benu téere ba mu indi juróomi bay di ca njëkk, mooy fa sëriñ bi waxee yaqulu ahmadul bakiyul murtaji min rabbihi awnan wa fatxa al murtaji alhamdulillahi alladhi tasawwufa ja'alahu ilma tuqa wa sharrafa subhanahu rabban li maslakin sadid hada bil ikhtiyari safwat al abid al maliki ad-dayyani dil arsh al majid al mubdi al mu'id dil batsh al shadid al khaliq al insana wal jinna ma'a liya'buduhu mukhlisina ajma'a. Muy wax ne mi ngi sant borom tabaraka wa ta'ala, di wax ne kii wax ji nag mooy ahmadu mi bokk ci giiru mbakke, ki nga xam ne day yaakaar ci boromam ndimbal, waaye di yaakaar ci boromam it bunt yi ubbi ko woon mu ubbil ko ko, di sant boromam mi nga xam ne moo def xam-xamu tasawuf muy xam-xamu ragal yàlla te defal ko daraja ak wàccuwaay bu kawe. Loolu kon mooy mi ngi junj ci njël benn téere bi ne téere bi téere tasawuf la, dafa jëfandikoo li ñu tuddee baraatu listihlaal wala baraatu matla, te mooy ci njël benn wax nga wax ci ay baat yoo xam ne day junj li la tax a jóg lu mu doon. Mu ne moom sunu borom moomu nga xam ne moo tànn ñi gën a sell ci jaamam yi di ay tànneefam, sóob leen ci sóobu waay ba gën a jub, ba gën a baax ci coobareem, ba defal leen ak gindeeku. Moom yàlla moomu nga xam ne moomam lépp te kenn xëccoowut ak moom dara, mooy kiy fay ëllëg jaam bu nekk kem jëfam, moomam arsh ju mag ju tedd joojee, mooy ki nga xam ne moo sos lépp, moo fent lépp, moo bind lépp, te mooy dekkalaat lépp lu mu bëgg a dekkal ëllëg, mooy borom kàttan gi nga xam ne itam kàttanam yëmu fenn, mooy ki bind nit ak jinne itam te dara taxul mu bind leen lu dul ngir ñu jaamu ko te sellal jaamu.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yo mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yo mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen sa itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport. Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim sayyidina mawlana Muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi tayr ridwani wa tamkin baqi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: alaykum assalam
0: ngi len di nuyu te di len ziarra di jital ci nuyo bi ak ziar bi kilifa ak yoon wi cheikh mohammed al-muntaqa ni ñaan sun borom wannu ki manu guddu fan ci jëmum
2: amin
0: wa limu yene sun borom defal ko ci lu kawe jottam
2: amin
0: bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barki cheikh al-khadim di ziaré bu baax baax Seigne Abdoul Ahad di ndokkel itam bokki talibé yi ci safarul khair di ñaan ñu ag ci ak jamm té dundalé ko no xamanteni ni non la serigne bi bëggé won ko dundalé lu ca manki it yalla nu ko motal ba mel nam ko bëggé
2: amin
0: barakatu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziaré mbolim auditeur yi nak mo xam ci biir rewmi ak bitim rew di ñaanal ñepp yermane sun borom ak ngeegalam barké Seigne Touba
2: jërëjëf amin yalna yalla nangu ñaani ci barkep señ bu mag bi té boole ñu yool bi mbokk yi niñ leen ko waxé won jotaay bi tay té ci tan tombo bo xamné dafa am solo lool ci diiné l'islam waye am solo lool ci yoonu mouride ndax l'islam dafa fonk lool tagat nit waye tarbiyé nit défar bakanam takalé ko ak banéxu bakanam ba mu mëna yegg ci sunu borom subhanahu wa ta'ala tarbiya gogo ak manhaj wala méthode bi nga xamné mom la ko serigne bi doon defé ci ñi andon ak mom ndax serigne bi dafa ñew ci kaw suuf di yermande yalla di xéewal waye xéewal gogo yi aw yoon mo cey taxa yegg aw yoon mo cey taxa jariñu serigne bi sak yoon woow rek diko jaarale ci défar nit ñi ngir man leena jariñ tarbiya gogo serigne ahmadou dañu tollu ci jamono bo xamné dañ ko soxla wat ndax lu bari ci jikko yi légui manes na wax né yaquna té itam ñakkuñu royu kay ñakkuñu référence bu yo xamné fa lañ ko wara jëlé ma bëgg nak ñu del ci waat ci sëriñ bi ni mu doon tagaté mouride yi fan la leen doon jaaralé ak ci yan anam la ko doon défé ngir man leena jariñ ci li nga xamné mom la suñu borom tek ci loxom té mu jëm ci minde fi
0: bismillahir rahmanir rahim barakatu cheikh al-khadim sëriñ abdul ahad ginnaw nuyo bi ak ziar bi di rafetlu bu baax baax tombu waxtan wi te moy lu jëm ci yar muy lu am solo lo xamanteni ni mo fi indi won yonenti
2: sallallahu alaihi
0: wasallam mo fi indi tam khatimul anbiya di mustafa sallallahu alaihi wasallam gaay yu bax yi ko wotu gannaaw mit seen mission moy yar te yar diine mo koy def yonenti bi sallallahu alaihi wasallam buñu dello ci alquran subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ni wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahma fofu mahasinul akhlaq rek ko meuna degge manam sansu ayeb ndax hadith ko firi inma bu'istu ak wama arsalnaka inma bu'istu li utammima makarimal akhlaq mot li jikko ju rafet motax sun borom yonima kon dañuy gis ni yonante bi mission moy yar yar nak dafa bari lumu lacc ngir nit ki am melokan wi nga xamanteni ni mo taxone sun borom wacce ko ci kaw suuf te li taxone sun borom wacce ko rek moy wa annaha sirati mustaqiman fattabi'uhu way do no bëgg ni nocc ci digg yoon wa do jadd do gess ñu gis nak ni modu education bobu yi nga xamanteni ni mom la sallallahu alayhi wa sallam yoron seigne touba ko don don ni mu yeme nak o xamanteni ni gisunu ci kaw suuf kuko reussire nim ko reussire lolé itam di lu am solo lo xamanteni ni worunu ko sagane bam rew ndax dan ko wara jariño ndax li fek aduna ngi dox yarub seigne touba bobu ñu diko soxlo serigne bi nak mission mom itam lu leer la ndax rabbi ashabaka lañ ko wax yaral sa njabot gi yar njabot gi nak himma da ca ep solo ndax lepp lu ak tiagante dug yaq dug ja
2: deug la
0: maam lu yitte jog rek ak yek lum jog yaq dug na ja lu ak yek jog rek yaq dug na ja te yitte moy ak yek gu for go xamanteni lepp ngay baye xel kon dañuy gis ni señ bi taxawayam lepp moy xex lepp luy yaq yarop do baade bo ci kaw sof lor rek ko jattale tuwa bi waye du ben intérêt bo xamne la ci tek baram buy del ci wat ci nit bo xamanteni ni taxna mu am ak ñom jafé jafé
2: bokku ñu won sax ay yoon
0: dedet kon li leen jottale moy ñe dañuy yaq te mom day defal lool nak buñu tassé faaw ciono da na am ci ki bëgga defal lool nak ñi gis ni sëriñ bi diko sun borom tawfiqale liggey bu reey bob yi nga xamanteni mom la wara liggeel sallallahu alaihi wasallam sun borom tawfiqale ko itam mu donu yonenti bi te ngi gis yonenti bi efficacité bi mu am ci yar ndax ay wax ni yonenti bi ñim yar ño gëna yaro ñim jangalit ño raw ci borom xam xam yi te daaram amul won da ndax mom du bind motax buñ nane dara ju amul da mané lolou ñak xam xam la ak ñak geustu waye l'islam mom dara ju amul da ko sanc
2: deug la
0: ndax jangale kat bu mag bi mom du bind du mas te ñim yar ño gëna yaru ci nit ñi ñim jangal ño raw ci rew mi ño raw ci aduna bi waaw lolou nak señ bi da ko don nit ñi nak xayna leg leg boy wax ni señ tuba da don yonent bi leg leg da na am ñen ñu la ko nangul ndax da nañ gis ci lenn ci ay jëfum lo xamni da ko nirolé ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam way leg leg ñu gis mu jëf lo xamanteni yonent bi jëfuko man leen lolé itam du kiman kiman gi moy da ngay xam la ko waral yonent bi da mubu yuñ ko rañé yu feen ci ay mu'jisatam ay mubu la yo xam da ko sol ba paré waye da am ci bir galam yo xamanteni ni ay yeral moko mom te jottu ko sol lolou seigne touba don motax leleg mu def lo xamanteni ni bo jange sira do ko ci gis ñu gis nak ni yar bi ci gëna efficace moy ni nga bëgg sa njabot melni yow melni ba bare waaw yar bi gëna efficace ni nga bëgg sa njabot melni yow melni motax seigne bi melokan mim u yoron ci bi fi seigne mor antasali di nek melokan wo ci la ko ñepp nawé ba seenu xol aju ci mom te wote wut nga xam ñom ñepp ambe nañ ko tofet ñu ngi koy roy itam ci anam yépp ndax bu dé tedd ngay jikko ci ñob waxtal la lan bu dé itam ak nité ak jox nit wacc wayam ndax ko teyel bopam mu bayé la bopam
2: dëgg la
0: ndax nit bopam da ko jégué lool lool ko teyel bopam rek mu bayé la bopam ko gis rek fi doon mu jappal dana ni ma defa tax way nit bopam da ko ñoo loolu itam ñu gis ni señ tuba joxe na ci wacc way bo xamanteni ni kenn ku ci nek nan la def da nga nan nim ma def mom defuko kenn ba ci ñu dundut ak mom sekkal yi sax fi ndoni te bo ci gisan ni mo señ tuba def
2: mu melni loolu señ abdou la do waxan ku ci ne digeunte ak talib yi ci ne won na la ci sa digeunte ak mom lo xamna tax na bëggo di kenn
0: ni bëggo di kenn
2: okay ci talib yi gu bëgg di borom
0: amul dedet te bo le non bu mënno taggo way kenn bëggu ci doon sa morom wallahi bo le non do ba kenn mënno taggo ndon ko ci gisu dang ko wo fone wala tay dama la gisu wala na mba nga jog setiko way taxul nga bëgga doon mom
2: te ko ci gis mu mori tay dang koy bëgg ngir

0: te sun borom melal ko melokan wim ko melal te am xamni doom adam ak saxam ci aduna du continuer a bind nim bëgg nit ñi melni nga xamni bo doon ab paka da ngay redd nit li 20 mètres yi la am sir nangam légui wutal ko ab plan wutal ko ab maquette bo xamni ki xol dana xamni li nga redd ni bu noppé ni lay mel nga réaliser ko mu doon lu concret ni señ bi bi amé terre bi mbeug mu melni masalik la bint amay wax talib señ touba bu né war na jang masalik
1: masalikul
0: jaa war na ko jang maquette bi oqal bu kaw la ñam cey netali ñoo la bëggoon mu rek roy la man da wax ni sax ay teggina ba bari waye mak ñum andalon lay juñji rek wala sey leena jange ci oqa ci ñoo ñamuy netali wali ghada ahbaban bihim usfirun nuska moy ay soppe yo xam ci la leen di wan ni jaamo yalla da leen ci xey nañ ci jange réalisation bi moy magam ñi nga xamanteni mo leen tokkil bopam ak doom bi boy mom moy lim doon wax diko junjii diko mandargal bimu paré ni lay mel lol nak buntu kay yim ko doon defé jogu fi mak ñan lañ amoon té liggéey ba yobbu nañ ko waye juntu kay yeen doon liggéey ba tax ñu am liñam dara jogu fi waa motax mu xamni yar mënta ñak jang ak jangale
1: xam xam
0: mënu ci ñak waaw faaw xam xam mo koy lay tay waaw xam xam bu leer nañ nak bo xamanteni ni
1: legi nak day melni won jamono nit ñi ngir fabbi ñu bari dañ nan la ah serigne bi neewut ci téré
0: waaw waye lim bëgg ci téré yi lako def lim bëgg nu mel non ci téré yi lako def moy faaw ñu jagg téré yi waaw lolu fim doon ni ñen ñi nga xamanteni ñoo amut xam xam te bëgg gattañ lo nit ñi ci xam xam ñokoy so ci bop ni serigne touba neewut ci ay fegu motax bokule won ko bu newon ci feggu seigne touba no koy bokule men seigne touba la ñaw way ben talib bi bokule ko ak sa morom waaw kan ku ci nek nang koy yegge fi ñu ni bokku tok sa maneen morom nang koy yegge motax leg leg ci biir yegg yegg yi ñu wote ci leg leg nga wax dara ci seigne ñu la yow da nga dof leg leg nga wax dara ci seigne ñu la yow xamo seigne bi fekk ka fi yegg yegg yi ñoo tolowut bu non lu ñu jang ci téré rek buñ ko netale no koy bokule dun ñep waye do lu ñu jang ci téré ndax seigne bi yegg yegg la ok motax ni mu doon yare jang ak jangale tayit lolou moy siaram buñuy liste seigne daara yi mom lañuy def ci bobba waaw waye waxon na nak ab serigne daara nu muy mel moy lamiñ wa day leer mo am xam xam bu wër bo xamene ci ap ak sunna lay sukkandiku waaw la djublu ci lamiñ wa leer moy limi wax ken duko lajat ba xam lu mu bëgg wax day leer boole ko xam xam bu xoot lay xam ci masala yi ni nim la koy tegalé so ci joggé sikki sakka day jog ci sa bop te gis nañ ni mbolem mak ñi Seigne Touba jangal méthode bi mu leen jangal amuñu ak warante ci seen biir ak jox ndax l'essentiel ba la ci am solo loolu la leen di jox
1: dëkk la
0: waaw loolu la leen di jox do ci def khilaf do ci gis taradut wala xawlaani nangam na lool amu ci jangalum Seigne Touba waaw la ci am solo rek la lay jox loolu daf ci feñ don na ci joxe message sax ci serigne jangale kat wuri lamiñ wa da wara leer ba joxe ci misal ko xamni da dotom bi mi jangal xale bi mu niko waxal yif xale bi ni yif mu niko dedet waxuma sa gog de gog nit ñi la wax koku wurtu jangale
1: wa deug
0: wa da misal la joxon joxe rek ko li ngay joxe da fa wara leer da don xam xam bu wër ceng bu ñor xom lolu gis nañ ni serigne bi méthode bi mu ci samp ñam ci sampon ba légui jamono rombagu le deug la lolu méthode la bo xamni dafa wara continuer ñu gis ni itam ni melokan wi nga xamni mom la ki jangale di mel ndax ab jangale kat da gaw sutti ku ci kimi jangal
1: deug la
0: waaw lolu itam daf ci wara feñ te moy wayef meuna muñ yaatu boole ko tap akuk lewet ak ngor ak deg ndigal te nit bu xasse deg ndigal fako sun borom joxagn ken meunta te mu dem fa la sun borom di tere ken meunu ko ci asien te lolou ñi nga yor ñuy ay tout tank wala ay mak yu roy ci yow bu fekke xol bet bobu lañ la xol do leen seen ci lo leen di tere
1: deug la
0: lolou

0: bokon na ci méthode bi nga xamanteni ni mom la seigne bi don yaré gis ni tam ni bokku na ci méthode yim don yaré mom moy di len grouper manam ñu don mbolo mu len di def lo dara melni daari teur bi nga xamni mbolom génération ño fay nek mais génération yu ci nek ñu di bolé di len def lo dara lolé mu len di def lo luy foot seen xol lay don sa mo xam liggey la bu doole di def wala liggey la bo xamanteni ni awlam mi ñukoy def wala liggey la bo xamanteni ni ci wétaay lañ koy défé yoy yépp ay méthode la yo xamanteni ni daf ko daan jëfëndiko mom motax lélé nga fekk lañ ñu guru bo di jang alquran lélé nga fekk lañ ñu guru bo di yëkëti khasida lég lég itam mu leen di sikarlo ba buñu xolé tarixu yoon yi sax da ci am mak ño xamni bo leen laaje kañ lañ jëbul dañu atum sikar sala fi ñew ma amna ci jamono bo xamanteni ni sëriñ bi def leen di sikarlo lélé bi mi fex mom mo koy debbe ci tarsi ñu ci kar top ja surtout bu julli ji nga xamni dañu and ak mom di ci kar bu mu dugg ci jakka ji ñu bayyi bu genné ñu andat ak mom di ci kar ba delu ci kër ga ci kar toti bayyi bu timisé dañu ci kar ba geejot ñu bayyi julli ge gennat nekkat ja bam yag mu def lool lool lepp fa bokkon ci li foot seen xol li tax itam duñ am jot ngir mëna defi la né mu bokku ci itam ci ni mu len dan yare muy bolo ndax li nu bëgg diko wut wet am ko yombut
1: tek la
0: li nu ragal bëgg ci am ci itam wet mucc ci yombut te nit bu tamé bëru day japp ni jagna te fekk jagagut ci bir mbolo ngay xamé sey sip mbolo mi ngay andal ci ngay xamé sey defo waye bo do beru rek fi ndundi di teju da ngay def ni jag nga waye bo genné ba jaxaso ni ngay xamni nekata déssé nga lu bare bare lolu mo taxone muy bolé ay nit ci barap di len terbiya dañuy walanté ay jikko dañuy corrigent ci sen bir dañuy tagatanté lolu
1: innal qarina bil muqarami
0: yaqati lolu da ci lu am solo la lo xamanteni ni da ngay gis ni sax fim doni ni jataay daayira yi fim doni mo gëna efficace ci yar da ngay gis nit ko xamanteni bu tabbe ci daayira yi nes ki si nga gis mu yor melokan wo xamanteni da nga nan diw ko mani won dañu soppiku mu weddiko
1: daayira yi def na ci lu
0: akay def na ci lu bare bare bare nga gis ni itam ni bokku na ci méthode bim doon yare muy wañi lo nit ki ay wax lu amul jari muy abatelul kalam lolou moy tax bo delu waté ca bir hokka bu wax la né le négu wilayé kenn yi ko yanu ñent muy nopi ci lu amul ndari ndax daf daan wax ni képp ku bayyi wut dag santé ak wéranté goor yalla yi raw nañ la té dédo den dab bu mukk waw daan wax itam ni xulo ak waxanté lu ñaaw yoonu sawara la
1: xulo ak
0: waxanté lu ñaaw yoonu sawara la
1: alhamdulillah
0: okay lolo taxone mu don téré aw nitam farax bu bari ngir bañu dugg ci ay détail motax mak ni liñ yoron lu ci bari ci mom la joggé mu ngi xay xéti salatu ala nabi yo xam da koy teug di len ko jox ay xéti baat yo xamanteni da len koy jox ñu di ko sikkar ndax nénu bi mi am jot nga xamanteni ni tab jégu deug deug lélek daana tok bu timis mu dajale len laaj len bi jant fenké ak légui ñaata baat ngeen fi wax yudul farata yo xamni manon na ñak kenn ko ne wax ni ko man no doona wax nangam doona wax nangam mu jël as-salatu ala nabi jox la ne def ko nangam yoon kafara ko lol nga doon wax
1: ci
0: nga xamni mepp mak mum yar muñ la seigne touba ko yar may wax ni man nga tok ci mom bo joge fa do deg kaddu su jangul alquran jangul khasida khasida waxtani wut baxu seigne touba gi man nga fa jog tok bu jog do deg mu kaddu mu yeketu ta lol rek moko waron moy tanduko wax lu amul jali
1: ci ngal la ñun
0: wa neen ben nar musna jamante ak mom sax ñoo kay fa haluko señ mi ne ko bil khair wal afiya mu delu waxat ko ko kay fa haluko señ mi ne ko bil khair wal afiya mu delu wat ni ko kay fa haluko señ mi ne ko haluna tarkuma la ya'nina
1: Allahu akbar set
0: ko xamni ko kon bi mu don yare ko bo legge ña fekke won jotaay ba ñoom da nañ wañi jamante bu bari
1: wa min husni islam
0: tarkuma la ya'nina nga gis ni tam ni bokon na ci méthode bob bi nga xamanteni ni koy da na len koy yaré moy tagatal la sey ciir ba mu nangu wa Seigne Touba musta bëgg tok loxoy kessé
1: deug la
0: dedet lo tok loxoy kessé ni noji ni defu dar dedet musu ko nangu waye da na la def lo lo xamanteni ni yiwu yalla da na ci juddo ndax mom la la ci yene wa nga xamni lolou taxna mag ni tamone ab yeungutu bo xamanteni ni bu am jariñ la même buñ naré tok tok loxoy kessé jarana len wut dara di masalé caisse bi di arrière bu buñu génné do fa seen ab tank lolou day tax jëm ya fay dugg buñu dugg danañ xam ci aw ndox ñu ñara seen bop ba mëna ag fañ jëm gennat te duñ fa yaq dara lolou ci méthode yari nam la bokk
1: day melni ci manam maquette bi nga doon wax légui moy xoxa ñew nga ci ñenti ponku yi nga xamné moy sëriñ bi wax indi ko ci assumtu moy noppi bayyi wax lo xamné
0: amul la ndari
1: waye amna ci yeneen ñett yu ci top yo xamné itam ñun dañu jaxé lo te sëriñ bi défar ci mag ñu bari
0: mom kay
1: ku melni Cheikh Abou Safa ku melni Seigne Fallou ak ñeñ ko bokkalon ñi wax ndabul gorña moy al dior
0: la dior dior al wasat moy Cheikh bu digg doomu
1: waaw
0: bo xamanteni ni
1: lu lor yoy itam bëgg na ñu
0: ndax bakam ci do nga ko mëna yar bakam amul lanen lu ko mëna tej xif kep ko ci man dar waaw bo xife mom faaw nga ni nut mom Seigne Touba da na wax ni bakam mbam la boko bëgg yar da ngay wañi xontu bi ba paré sof ko lu dis waaw da ngay wañi xontu bi paré sof ko lu dis mo taxone Seigne bi fim do ni mag ñi ñi mu joxone len ay nafila yo xamni mom lañu nafila ñi mu joxone len ay waqfi alquran ñi mu len doon bindulo ñi mu kenn ku ci nek lam la doon deflo nga xamanteni amo jotuk defi la len bolé ko dundu bi ratio bi lu toti la lepp neena fa gañ waye toti la la cey jox ndax reg la da yombut
1: reg
0: la da yombut cipp ju bari jep fim do ni reg do ko wala balan ko xam fim do ni beccugo koor bu tisbar yeso fim do ni ko seen fim do ni ma nga jatt lo sam lo ci way wayo ak nit fim do ni boko juwe man noy xole way bo waxo ba gën ko jégué day gëm mo dan diiw dafa bari waxte man dama wor
1: da
0: gis ni lol mo taxon ñu ni mom ak ngeelbenum ci ngeelbenu Touba bu dan julli tok san bu bëgg kabal lay jël ab keul ngeup baray def ci soti ci ndax jël ci tek ci su julle ba pare ñu leen wo song fatija Seigne Moussa Seigne Fallou Seigne Bara ñu sukk ya suñu tibé tout ci kanam mu ni fatija jogal ndax japp na ni mo leen mag xayna parce que boole bu ni ak ndaruma koy upp xayna ci ay tib ak yoy do tollole ak ñoo mais bu ne ni mu ni Modou Moussa jogal bu ne ni mu ni Seigne Fallou jogal Seigne Bara ci dess mo ngi ñëdd mu jël satlo ko wër satlo ndox gi kenn ko ciék mu jox la nga naan da ni ma ngeen Moussa dara non suba ci yor yor
1: Allahu akbar
0: nga xamni méthode bi mi dund mom ci la yar njabotam ci la yar talibé
1: cheikh
0: ah ndax dafa defé ni Seigne Touba rek mo fi défar doomi jambam way kanen ko fi gis lam baax lek njabotam la ko dëjj lim
1: doon yaré ay talibém non la doon yaré
0: lim doon yaré ay talibém non la doon yaré ay doom non la yaré jëm bopam itam té lol la dund ak mag ni wa lol la dund ak ñom motax ci étape bu gatt la leen yégué na étape bu gatt mag ni ko ci gis dal ñetti at la am ak señ bi wala ñenti at wala joom ñaar at wala ko xam sax da na la kër bi may jéblu la safonté ak mom loxo bobu la ko gëñu nuyu
1: cëgg la
0: té won melokat yu mel nga gis ni itam ni ci méthode bobu la leen wañi lo seeni nelaw bi qadr al kad taksib al maali fa man talab al ula
1: sahar
0: al layali
1: cha dag la
0: bagur daraje ci sa borom ba pare waxtu wo ci nek ngay nelaw kuy nelaw mom du jot kenn parce que dañuy wax ni nit bu dundé juroom ben fukkat yo xamanteni ni bis bu set nga nelaw ci 7 heures de temps wala 8 heures de temps soko calculer 20 ans yi dang ko nelaw
1: 20 ñaar fukki
0: at ñaar fukki at yo xam dang ko nelaw yo xam xepi wo ci beut kon bop mom rawante wo ci xeyna mo ci bakkar way mo ci dara leg nga dess 40 ans 18 ans yi toggu ñu la ci jëf 22 ans yi nga xamanteni ci nga waro jaamu yalla lula yor bu ëllëgé ginnaw dunduk ëllëg ga mom ñu ngi koy acc ci sa jëfi tay koku wurtu tola noppulu motax mo waxon ni na ngeen wacc la li te sañ ci dari te muñ nelaw yi ba dem ci bir bammel su ngeen demé ci bir bammel lu ngeen bëgg tudd da ngeen ko tudd ak tara yi nga ca kanam da nga tudd ba tudd lo bëgg lo na tudd
1: akay deug
0: waaw motax bu mosé gis ku teud ci gam na away abtray jurut gatandu tray nga ci kanam bo xam nga teud ba teud lo bëgg doona teud nga xam ni baat yoy yi mu leen daan sanni taxoon na fi do ni kenn ci ñom jombalé na bopam def yoy yi nga xam ni xam nañu señ bi bëgg donte dooma adama nak natiram loolu la ko yalla bindé waye ñuy bañ bañ lu xex ak seen bakkam
1: motax mas na ma dégg señ abdullah mu naan nelew guddi ginnaw bi fi señ bi joggé la
0: ko xam ndax waxtu wu ci ne da daan woté waccé len alcorane barab sangam khassida sangam nañ ko jang barab sangam ag sax ci neek sangam nañ ko jël ci kess go yobbu ko ci gënen kess ngir ni mom lam leen cey fagul ñom xamuñu ko waye da na leen té dem ci yeneen loolu itam bokkon na ci li nga xamanteni ni loolu da na won nga gis ni bokkon na ci itam beru beru waaw beru nit ñi waye boy beru nak day fekk nga and ak ño xam yaak ño bokku yitté waye beru yow dong mom diw ci defaro deug ndax sey erreur doko xam motax mo ni wa rufqatun wa huwa ighwadun lahum himam ma'al wafa'i bi sirt fil ukhwa okay ndax andando di dox dafa gëna gaaw yamay jox exemple rek fi ngon ni buñ la mayon men xar fi ci kër gi ni la yobbu ko sa kër bo wutut dañ ni la bol gañ xar mi wala bol gañ sa bop wala li ngay def jëru ko suma yoron temir xar ga yor men jëm sa kër man dana ag ba sangu taw do aksi bol ko mari gëna noppul lool moy efficacité bolo di dem lool la serigne bi xamone diko insérer ci bir njabot gi
1: machallah
0: lool yi tam da ci bokku ci ci xéetu yar yi nga xamé ci ni jëf lay doon waye itam non la leen di tarbiya ci xal moy xal jëm tollu parce que walu day walé ni ay xal di def ndox non la serigne bi doon def mak ñim bokkalon ci environnement bi mi dund ni xal di def ndox rek parce que ndox baxu wutal ak do ciosanum kon ay andando ko soppi mak ñi jaan joonjo gi ñi joonjo ak señ bi gisee gi ñi gisee ak mom moy tax xal ji tarbiya bil xal day am waaw nga xam ci aljo ji la leen tarbiya moy ñom ñep dañu nim se melni mom waaw nax naw nañ ko ci aw doxine naw nañ ko ci aw melokan ba tax kenn ku ci nek nim se mel ci ñu nga xamni kenn ku ci nek da ngay neubutu di roy diko roy bolé ko di corriger sa bokk ci yi ngeen xaw wote nga xamanteni ak tomal wa nga gis ni itam ni du ca yam waye day bokk ak ñom jotaay di wax ndax communication itam da bokk ci yak
1: la
0: mën ta ñak communiquer lolé itam bokkon na ci li nga xamanteni doon nako yari njabotam ni wax ak ñom limu bëgg ñu def ko wax ak ñom nimu bëgg nu melni wax ak mom ci lim leen di def lo soñ ñu leen ci xémem lo leen ci moy tax gis nga Seigne Moussa ci Cheyen Djolof bi mi sukkal bop bi ni soli sax Seigne bi da ko wo xamal ni ko yow li du sa wal ah bëng ko dox ci sunna ak ak nité wa Seigne Bukhari da la wax ni man de loolu fekkewuma ko ay man loolu lañu ma tanal okay nga gis ni lolé itam ab joxogn la bu am solo bo xamanteni ni ginnaw la ikraha fi din sa melokan bu mako xémé mu duma la roy té bo defur sa jikko defur sa jëm abiyé sa jëm ba rafetit bu mo duggé ci yow bu sa jikko rafetut damay arré
1: dëgg la
0: bo defur sa dëkk way itam duma la nawlo té yoy bokku ci jikko yu rafet yi nga xamanteni ni nit da ko wara comporté wo motax mu leen doon wax ni na ngeen defar seen jëm ba ku leen gis xémé dem defar sa jikko bokku jaxaso ak yow dotu la meuna baye
1: jikko yow
0: sa dekk way ba ku ñew man la naw ku ñew naw la ci loolu la doon yar bo ko nak ragnet le gi muy ragnet le doon lu xoot lo xamanteni mak ñi xam nañ ko baye ko ñu moy waxin sa Seigne Touba di mu dege wax loolu da ci doon yar parce que moy tax nit ki di yar bopam ci kaddu ba lepp lu may wax dana ko xol ba xam ndax warna ko wax wala waruma ko wax ndax ci la ko wara waxal wala waruma ko wax ak mom ndax fi la ko wara waxe wala waruma ko fe wax waaw dana misire wax ji bam don wax jo xamanteni ni bu genné dana am jariñ suma wori ni bu genné lu yaq lay don tuma ko wax
1: deug la
0: motax mag ñi ko maîtriser ñepp dañu mom bo dé wax ak mom su wax ji guddé mom deglotu la
1: deug
0: ndax amu jot wa lol da ngay xamane rek nit du yakatan su wax ji guddé rek mom déglotu la su wax ji ñaawé dootu wax ak yow su wax ji ñaawé dootu la wax ak yow dara soko féné mom banala
1: deug la
0: seigne touba bo xasse wax lu deug mom banal ya ko yegul ay mom banal ndax watar ko kumul kasiba ya ikhwan afdalu min tilawatil qur'an arqat limi jangko limi bax bax bax bayi fen ko gën ndax alquran limi jangale moy wax deug lay jangale yoyu seigne bi daf koy dund ak njabotam motax njabot gi deg ko ba nga xamanteni ni dañ koy sourale ci yoy mu don ko meuna yarit ko efficace ci walu yar ko xamanteni ni du ber nit diko tanci
1: lu am solo
0: su jafé amé dajale njabotam wax ak ñom bu ko defé ñi defon dañ xamni wax ji ñoko mu ñi defuko dañ gor gor lu xamni seen yoon neewu ci té lolu seigne cheikh mbak dafa don wax ni touma ñaar dongul touma ji nga def ak ji nga deful né ji nga def bo bañé ko wax bu ko defati ndax ya ko def ko defé ñu wax
1: waaw
0: am nga sañ fi la koy def way kenn du ko fi waxé mo amu sañ
1: deug la
0: touma ji nga deful mom bu yalla waccio nit sa yoon neeku ci
1: deug la
0: motax seigne bi di len yar ci anam bom di len yar itam ci ay tombo
1: waaw
0: tombo ndax tombo pédagogie la bo xamanteni ni ma gisatukuma ko ci kanen ci soir ko dul seigne touba après momit gisatukuma ko ci kanen te jangale mo efficace la mo xamanteni ni limi duggé yémeno te day fekk lu bare bare lu ne ci ay téré mu dajal ko defal lako ben tombo jox lako nga dem ndax mak day tollu fo xamanteni ni xeyna yeur téré yi mënutu ci adel te correction mom du kenn du ci mucc nit waxtu ci ne fu muy tollu warna am ko corriger ci ak dunda warna am ko koy jajj warna am itam ko lay orienter serigne bi xamni lola tomba ci gëna gaaw ndax ray na tollu fo xamni tok di mokal bind mom mënatu la ne te bu waxtan wo guddé di lawlawé lu ci ëpp da koy fatte du ko japp da koy tomb xamni bo xamni serigne Moussa da tejul lu yag wolé ni len kay len indi na len téré tawhid bu bess biñ ñëwé da tombe ben tombe ni ñuko yalla sa borom bu la woré ni kenn mënu ko xam yow kenn gën la ko xam ñu jëw leen
1: loolu moy téré tawhid
0: yow fajj ni ñu téré tawhid bu
1: téré tawhid yépp de gënut la
0: yalla sa borom bu la woré ni kenn mënu ko xam yow kenn gën la ko xam acca man ngeen dem ba ngeen ba ci dess itam da leen ni leen kay leen ma jangal leen aduna ak al-akhirah dañu le aduna ak yegg la aduna yegante la al-akhirah ak yegg la
1: aduna yegante la
0: aduna yegante la al-akhirah ak yegg la yalla liñ koy jaamu lepp soxla wu ci dara da bëgg rek ñu yekku
1: deug la de ndax jëriñu ko dara
0: wa okay dara lako jëriñu ndax fekk nako doon bur ba paré leppam mat na soxla lu kenn dara kon yegg gi ni yegg ni ñun am nañ borom loolu rek mo wajum motax al-akhirah ak yegg la yegg yalla aduna yegante la ko yeg mu yeg la wa da mbokum geewal mo
1: tek sun borom ak yegge fi dox sunu digante ñun
0: ak yegante fi dox da mbokum mu am xorom mo xamni da nan man nga ne ci yalla ma di la legge ndax japp ñu am gëna jégué sun borom wa mba nga ne ci man ma ne ci yow ndax loxoy kadjor day wessolo way nga ne ci sa bop ma ne ci yow mum xalatumako
1: lolou de du ful la sax dak
0: lolou itam
1: té
0: tombe yu gatt la yo xamanteni ni dafa dañ amit ci tombe yo xamanteni ni daf ko ran tombe dina xamanteni lay ñent jëm ngi ni jëm ju ci nek da am ñett yo wara ande ak mom yo xam so bëgge seen digënté rafet seen digënté lèr ñett yoy boko respecté rek jamm rek dox seen digënté dañ yalla sa borom lu mu diglé na nga def lu mu téré bayil lu mu dogal na la neex néna ñett yoy boko respecté sa digënté sa borom jamm rek fa am
1: deug ko wéré gi
0: waaw yalla sa borom lu mu diglé nang ko def lu mu téré nang ko bayyi lu mu dogal na la neex dal ni sa mbokum laqarab nga xamni mbokum dérèt la mu ni bokku xalaat bokku yéene bokku li ngeen am néna soko défé bokku dana rafet bokku xalaat bokku yéene bokku la ngeen am
1: bokku la ngeen am
0: waaw mu ni ko mbokum talib bi mu ni sopanté wolonté tay dimbulanté
1: sopanté wolonté
0: tay dimbulanté bo amé rek ci mbokum talib rek dekkandok yépp dana rafet mu ni mbok mo xamanteni ab jambour la ci yow ab jambour la xeyna bokku len pass pass wala bokku len ni mo ni bu ko xép bu ko yépp bu ko bañ
1: deug la fétété bu ko xép
0: bu ko yépp
1: bu ko bañ
0: bu ko bañ wa soko défé rek jambou dox sen digënté
1: li mu noko def kenn ngeen
0: jam def dé nga xamni yi sun doni ñent yoy rek nga xamni benn bu ci ne toftal na ci ñett tomb yo xamni muntu ña bu ko aduna bi dundé won sun doni jambou da nan ñoy
1: wallahi deug la dara do cohesion sociale bi lié ci gëna gaaw
0: mo koy rek
1: téré yi ñi bind wax yi ñi wax lepp lié ci gëna gaaw nek
0: jang leen bu gatt
1: ci la ilaha illallah
0: nga gis ni itam lolu méthode la bo xamanteni ni daf ko doon dund ak ñom ñu di ko ci roy ba seeni ciir lagg ja motax ci tuba bi seenu ñew biñ ko fekke ci en jollof parce que boba ben évêque la buñ fa indi ngir mu détecté ba xam ki bam saaru nit la nga xamni amna wër ci buntu kër ga señ bi nangul mu dugg ci biir kër bi ko señ bi nangoo recevoir bi mu ñew ak señ bi da ko doon yëngal ni comme ni ñu taw tuba bi tam de gëssum sa loxo way ni mënu ko yëngal mu te yëngal loxom gëssum na gëssum way señ bi bougé wu mënu ko yëngal mu ni leen ki mom mom pexé jeex na ci ni len bim fi ñew fi mu tollon ñi mu andal ñofi tollu fi ndoni waye mu wessu nak tuba bi nak ni kon mu fi day ab all ñu ëngam lo ci wétam mu len di soppi ay bamba kon ñu yar biñ doon wax parce que bobu bamba yi lañ wax bobu du ñoo yoonu mari ay bamba lañ wax ñaan fi ci all bi la bëru ay baykat lañ bo mu nawet bi jexé amuñu genn jot fi lañu ëngam lo ci mom rek mu len di soppi ay bamba waaw ñepp soppi na leen ay bamba ñepp ñu japp ni ñepp ay seigne bamba lañ loolu moy efficacité ci yar seigne bi am nga xamé ni mu summi ko ci génération yi mu dundal yéme na méthode bobu ñu doon yaré nak fofu nak mom lañ wara conserver mom lañ wara sam té mi nga fi juntu kay yaangi fi wax nañ lay juntu kay yi ngi koy def waaw moy xam xam jëf ju rafet ak ay jikko comportement
1: ay tagine ñu gëreum
0: waaw kay tagine ñu gël al adabul mardi al amalus salih ak al munafiq yoyu moy basu tarbiya su ko defé nak mom efficacité bi nga xamanteni ak jangale la moy génération bo né da leen di duggal ci seen biir ko xam mo leen tané ci yoy yépp top lo leen ci mom muy nangu kilifté
1: kon ñitt mënu ta ñak
0: nit mënta ñu motax ñu bax ñu biñu leen né ku wara jitu ñu ni kilifa baat bi wala fa ko yaq nan kilifa waye kilifa la ki nek alif bi ko ci ma mel nek alif koku mo wara jitu ndax ñu top ci mom buñu royé ci mom d'abord duma doon
1: kon baat kilifa
0: kilifa moy kilifa ki melni ak lif jup ko ci ma melni ak lif ñu ni kilifa oku mo wara
1: jitu dama ngoy dogo xam mo
0: tubarkallah mo wara jitu lolou moy méthode bi nga xamanteni seigne bi ci la doon yar ginnaw bi
1: ni
0: ko fi wotu lolou lañ doon ba légui itam ñu conserver lolou diko dund donte nak lu yag soppiku pacco ko amna nit ñi tassaro nañ fenn fu ci nek ñoga fa waye lolou lañ warona gëstu wat tak ku ci kaw table ci kenn ku ci nek fexé ci jaare la sa njabot waye yar dal bi ci gëna efficace moy ni nga bëgg sa njabot melni ba paré rek
1: bokku responsable bu neul yaré
0: dédé ku yarul mën ta yaré sa tuddu sey la yoti waaw da ngay yaru jaar ci loxoy ñu la yar ba nga mel na nga wara mel nga doora mëna dem yaré ci waye su fekente ni yaruñu la nak ndax señ toy bañ koy lañ ni ko ndaw lu ñor dañ buma gëddi mak muhammad rek
1: loolu deug la mom
0: ndaw lu ñorul mo bu magget li ma nga xam
1: leleg nga gis mag wax lo xam ba mu defé no xam
0: waji la te woni bo xal ñal bay di wako wax wala mam diow lañu gis mu def ko fi fek mam diow do reference
1: wallahi
0: xayna amna barké moy yor na wërsek li ñi tuddé barké moy bo yoré wërsek fi doon amu fit rek man nga jité lu ne ci yoon wi
1: da deug la dé
0: ña top ci sa gannaaw nak da nga leen di réral te fek ñu yoon wo wi nga leen jaaral kenn jaar lo wu leen ci
1: inshallah leer na nañu señ ahmadou waxtaan yu amna solo te liñ amone ci ay minute daldi mat danaka waye dama lay baye nga tagato waye tagato bi dama bëgg nga danal ko ci tombe bu am solo bo xamne itam nit mësna ñëw ci sëñ bi bobu dafa am ko xamne dafa am ci lum ne di ca liggéey moy jangum alcorane mu ko sëñ bi di liggéey lo am ko xamne ci leneen la koy liggéey lo lu dum jang koko bawo ci loola ñëw ci ki ne ci alcorane di ne ko fi li xewu fi bi mu démé ci sëñ bi kalaamé ko ak mom sëñ bi ne ko li xewu fi lé itam xewu fi ndigal fi xaw baat bobu di baat bu am solo muy ndigal ñu bari nak légui dañ koy sagalé té ci la sëriñ bi di défé ci lay dindé ci lay défalé itam ma bëgg nga tagato wayé danélé fofu say kaddu ci solo ndigal lolu rawati na ndigal yi sëriñ mu taxa di joxé té mu jëm ci mourid yi taxaway biñu ci wara am ci jamono ji
0: waaw lolu itam sey blot lu yomba expliquer la adama lako gende aljana moy ñak jëfëndigalako gën iblis lako alak moy ñak jëfëndigalako ñoom lool rek ko alak balaam ibn ba'ur amna xam xam way da amul kilifa ñoo ñep loolu leen joomlo motax ñu gis ni nit warna am ko xamni da koy wutal sañ sañu digli ak téré ci bopam da bokku ci xéetu jaamu yalla yi gëna kawé moy wutal sa bop kilifa ndax sëñ bi mom jëndunu jappunu ci xaré duñ ay jaami juddum kon bu amé kiliftef ci ñun kiliftef gogé ñun noko taamu suñu bop
1: dëgg la
0: jox ko motax dara mënu ko yaq kenn mënu ko dindi waaw ndax fu jamm am ya ñu yili fa ko waral waye tay ma yilif leen mom fo gis ñak jamm loolu ko fa indi ñun nak no nang mu yilif ñu ci kiliftef go xamanteni ni nako kon fa wunu jëfëndigal su fekkenteni ni nak xam nañ importance ndigal lim ni may
1: dëgg dëgg
0: waaw parce que jëfëndigal fu ñu ni dana la may wacci way bo xamanteni ni wëro ko wonam dana lu yobbu itam ci barab bo xamanteni bo doon demal sa bop mëno faag loolu lepp fu ñu ni jëfëndigal da koy maye loolu la mag ñu xam fu ñu ni jullit ñi ki joxe ndigal joxe won nako ba pare muy digle na tarana kon ñi nga xamanteni ni ñoo fi wootu yantu sallallahu alayhi wasallam sam loolu lañuy def ak fatali waaw motax talibé bi nga xamanteni ni dafa teunku ci yoon wi obligation la ci mu joxe ndigal ndax loolu dafa bok ci melokani ab mouride ni mi seto bop nga xamé du wax kenn may kan waye mom moy dugg ci bir rek xam man may kan moy man ma teunku ni seigne touba moy sama jawriñ ci yoonu l'islam ji mom la jox sa bop sama yaakaari ad dal alakhir ci mom la wata lim wax ni ñi and ak man ni lañuy mel may korisi sa bop xam ci non la
1: deug la
0: moy asad qafil mahabba ak intisalul awamir tarkul intirat salbul ikhtiyar yoy man may beru ci tej sama buntu tej sa xol sa bop sama digg seigne touba mi may tuddo ba xam lolou deug la ci man wala ci xam
1: deug la inshallah
0: bu du deug ci yow nak jëru tirisa parce que foko meuna def amul ndari bu fekk deug la ci yow nak lu ca don ay erreur man na la ko pardonner parce que tarkhis koy dox koy def waye du sagom nak motax ci do yene motax japp ni mourid jëfëndigal lolou moy siaram su fekke xamna limu don tayit xamni itam nak ni ndigal la lulay jariñ la waye lulay lor nekku te jariñ la itam ñak ko manal sa bop ak ñak xam nu mi dikke ci yow motax nga don wuti lako da lool itam da ci mata baye xel bu baakha bax ndax jëfëndigal ne dafa am bis señ bi lay gennu am ci talibé kum ni ko jox ma sat la gi koko daf ko jaawale dem indi potu daaja ki togon ak mom xamni señ bi sat la gi lay laaj mu dem laaj jeli sat la gi señ bi wax ki mu don yoni tam jaawale ko niko mbaadu da nga bokku ci ñi rapajo ne baat bobu la jëfëndiko niko mbaadu da nga bokku ci ñi rapajo bu ëllëgé buñ la digalé del tok ba xam liñ la digal nga dem jëfëjiko ki nga xamanteni dem na jeli sat la mu niko bu ëllëgé del am tay gu toll ni tok buñ digal la nga dooro jëf
1: kay
0: yo ci mata baye xel yu am solo señ bi leppam dafa leer
1: wallahi
0: ñu no gattañ lu ci and giñ and ak mom bëgg yam ci baatu señ bi lan andal rek doy lok waye dara lu mi ndoxal ci ak daanu ko tamut nit ñi mën nañ ko tudd ak daanu ko tamut waye bo ci duggé na xamni lu logique la lo xamanteni ni ci principe yu leer nañ la ko tek wa gis ni lolu mo taxone même njabotam ci lolu la doon dundé ak ñu waaw ci lay dundé ñu ndax leg leg mu def lolu dara lo xamanteni ni man nam daf lay testé ba xam xétu reuy wala xétu kañaan wala xéti nangam yoy mi ngi soxol wala dét tax na mu def lolu ko motax muy fekk doomi soxna mu dem defar loko jafura ba xam dana yegg bopam ni man li du sama wala mu fekk ko xamanteni ni ci ay jafur ak yoy ci la waron di liggey mu bind lo jogu kam yi ndax dana ci yegg bopam wala de fekk da am lu muy xol muy xol parce que ndax lu sen mom du ci def yefum
1: nek la
0: ay lolu tax verification bi da ci ba waye ndigal mom moy li nga xamanteni mom la ab talib bi ak julli ci bopam sax lay wax ni ci ndigal lay teunku luko moy lamuy def bu akul
1: ma sha Allah
0: ndigal rek ci lay teunku ndigal nak kala ko wara jox rek mo la koy jox
1: ma sha Allah
0: kala ko wara jox bu fekke ab julli la japp nga ni muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy salam jeul ci la legi ci alquran ak sunna nga wara teunku bu fekente ab mourid legi damay bolé alquran ak sunna ak ndigalu ki ma tax sabab ndax tax dama japp ni sama bant tum am ko jox ngir mo wamat ma kon mënu wako gëna xam fi mi jaar
1: barkal
0: wa tay nak baat bi gëna efficace moy lolo doy dula doy
1: inshallah
0: lolo doy dula doy ginnaw ñu lay jox ndigal nga esté dang ko def ak doko def ak lutax mu jox mako ak yoy boy ba nga baye te séti fonen moy mo fofu mënu tofé jariñ wa lolo doy dula doy
1: deug la
0: lélé nga jox ci message ci bir ak force bir biré duy force waye biré force tolowuñ
1: tolowuñ na
0: deug lélé waye biré waye force duy bir biré duy force yoy itam ci matalam la ndigal dal lu am solo la ci yoon yi lo xamanteni ci kenn yi gëna deugër ci lañu ñëne parce que ci lañuy womaté ci lañuy jariñ ñi ci lañuy duyel waaw wo xamanteni ni lolou doyu la nak japp ni moy yoon yi mo la doyu ay jëm ngay top waye top top presse bu yoon yi mom ndigal la ak téré aju ci sant nak ko ko wara def wala sant sang wala sant sang ko def señ bi dessiné nak ko tan fañi dessiné nak doko xam waye dana def ci sa xol lu tax nga nangoo.

nga tam dañu ci sunu borom tabaaraku ta'ala bu sétlo mom ci bopum moy jëkke cëlte bi ndax mom lepp ak cëlte ci ci waam li gëna yéme ci mom moy manam li ñu wax safalu cëlte muy jambat loolu da bokku ci seen di wax manam da bokku ci baat yi bi la ci dégg nga xel seen di wax buñ ko mëne wax dem bon bokku ci ngir nat yi ko su borom tek day sunde manam li yéme seen di wax fi né bokku na ci li gëna jéme moy ni nga mëna jéggé nat yi melni ku ko yigul nga xamné buy wax bu nekk ci daal li ñu dëgg sax do yëg ne ki buñ ci jafé jafé xam nga leen di doomu adama doomu adama ñun ñëpp kenn ku nekk ci ay jafé jafé boy jëgg dañ ko boy waxe mu fenc ku gisé yow rek dana xam da yow yaa ci nak ndax dana gis ngay jambat ba nga yow ci wala du jambat té mom liko su borom tek ci nak liko tuba ram ni tek ci ay ciona ci mbété manam kenn mu ko def ndax man lañ né bo dem anbiya wu ñu jitt woon ak awliya wu ñu leen su borom ci tek ci nak da naka loolu la dajé rek tégal ko ba taxna fukki li ni la ci xew ci yi jëflante ak mom ci xéti nak itam xéti ciona xéti manam ci ci wa am dogu nak di gën yi ci wa moy musta nongo bëgg dara ci wa musta nongo jëfëliko seen dara ci lepp da leen ko bayyi won du seen lekk du seen nan bëre bu ñu duñ ko jox bëre bi da lekk sax mo koy defal ko am baar mo xamni day fexa ba mu lekk baar rek waye taw bëpp ci kaw ne ak di la ta dem fa ci fofu waxtu ndu la gis na bi na mo xamni wax na ci ne man fofu yalla nek tumu ranke na fa ci ak ciom ak lu ñuy xew dem na ba amu dal ndax am na ñetti at yo xamni man fi boba mu ñu wona ag ci mom fa mu ñu ci fu nek ci kaw su sin bi ci mom bi mi dem ci deej gi ne la ci gar gi la yi nga xamé ne gamo la gi ab salu sa bo du ci gar bi tek konakir ne ko dama deg ñu dañ lay yobbu gabon ma deg la fi nek tax ma ñew bu nga denk ma ak den gar ne la ci la xamé nek de gamo la ñu di nga mangi fi dañu yaax la won sey mbacke bu sopp ak sey mamour jaar ak sey lettre bo xam dañ ko bind cherche di ko wax la ko yobbu nañ ko te fa mu ci kaw suuf mom fu mu fi nek dañ ken te lu am ñetti at yo xam da naka kel sama ciom dara ki la mangi di jënt ci ñu yobante ba amone le tele bi man cheere dal bo xam dara ligé ci gaal yi foké mu di dem mo dem ba xam fa señ bané muy def nak lepp lu mang di wajal ci ci ay ñubante ñu di ko jox sa yu agge bo way ci señ bu ñub ko jox ko señ bu señ bi tam lettre yi nda ñubante mu di ko jox ko fe mu ñu kon nak yoyu nga bolé ko nak djéggalé ci xol bu sét bu yi ci bi lolu kilif mo do yomb dé ha ko to ni wajé ni wajé billahi maqsad ni kad kali an xol bu sét bu yi ci da len djéggal am amul lu amul ala in turran li wajhi man nafahum li ghayr sarwala nafsu arfa xam nga kenn ku nek la reyé ci sétu wa am na ño xamni yeneen ngir leen yé baye man ci sew yi fi di moy di wul leen ci sétu wa ana jigen yi ma la jigen xatte yi ko mala xatte rek nga xamne tay xati yi nga fa bindé ni xam nga lu ma né waqaay yi nga xam dana wax né masna wa salafat jene ko jamal yo koy bindé boba agale ci lan bir né da naka mënu ko wacc ndax boba ñom bo dem wala yéegi ñi def yépp dañ ko jëbale ci bëre bi sey jëne ala sey boba bu wacce rek da na la xolé amna sunu ci ko ba ci sam mo ma tedd ni Abdourahman ni Abdourahman ya ma tedd ni muy net li ne ci abou ñaari tedd moko moko ma te net bi neena ko xam so al ilmu mo ko net leena ko da leena ko do ci xal ne la boba ci joom neena net bi ba neena ci joom mo nak leene boba da ci joot ni rek amna bo xamni yakana suñu mudu xale ñu ko ñatt ñena boba da taxaw da ci dal li dagga na

0: lalu apa kain dia waktu kita di kenyok ada orang belum dalam mau kijek gitu itu mak mom bersin mula dia dia dia orang saya kumur di situ ada aku gitu dengan New York over lalu jadi kumur itu di sini lalu ada yang mula di mana cuma saya lupa sih saya mai sedih hari ini undar nak orang nanti tahu sih mom sih belum magadi magadi amni kita pakai bu am solo saya belum dengan dia belum sampai lah belum sih mulu lu kira belum sampai lah. Ah, bismillah. Lim dara lu bari bari lim dara dara señ bi len ma laj ko sama borom ak yow na ci di da toñ da yone ma na xana ma laj ko kenn laj ko jenn naw lepp da ci la di soppo da ko xop kon day lo won ko lepp ne sal borom do ritam da da selal na señ tuba mom lepp mom du dem jep da ko sacrifier ni señ tuba mustaxam keneen mustaxam len wax da yalla moy di señ musa wax ne bobe ba tay ma ci yalla da fa di musula tanko bamba fi alada te lu mu am jox ko te lu mu xam wax ko te lu mu amul yene combat mu am ko te lu ko laaj te lu mu ko laaj mu jox ko amulon ko la bëgg yam te lu mu soxla cerno fa ci fecc ko njabota bi tam di seen bi dewe ci gi xam mom mom la ko baye won ak yoon wi ci bom do seen bëssiru mako ci ñu baaro tare mu taxu ci taxway bu re yene yene seen bo xam ni am na ci lo xam ni kenn mu ko waxtane waye bokku na ci gi gëna risque bu lu seen dund bor ngal mo moy njabota seen tuba di taxway bi ci am hale te boba ko la ñaan ci dañu dogoon ci manam mom mom dalal ko da ko jema doyo dalita fu dekk ci mi jëm ko wa xatu ngir mu joge fa gis na yakarna borom jihadullah ci anta bab wala ñu wax na ci cheikh ra yo xam wax amuy cheikh so lim wax neena manam kaj bol mu jënd na fa xat ba mu jëm mom ci muy xalaat delu de nga copé ak tayor fa ay bokam ngir tuba bi ñoko no xatal rek seigne serigne batul bax bi da na wane amna at mo xamne ci sax ñen la faran ak jëmatu seigne tuba yi ngir tumu rag ko dekk loolu ko raf seigne khadim moko net li mali moko net li bind ko ci téré bi tam ñene mo doon laacc ci seenu fu mu dekk ak am ñeeng yakana ci kër bi seigne jël nako yoree mo ngir ko def na la ko jox ndax sunu mam sunu baye terno day amna at mo xamne tim sax da fana la jëgotu seigne touba yi ngi lebotu seigne touba yi ngi tumu lanjikum dekk té sam na len dal ken kat nam bari seigne touba def té té bu xol da na wala bi seigne touba wax na ko ne di muy xet bagage seigne touba yi won manam bo lim seigne touba yi won na musko defaliko ñu len lam dal di jël ci lepp ak diko defaliko man lum dal di jël wara bu ñëw bu ko dëndo bagage yëpp ba seen bi xol ko gis déssi ci war gay yëpp té ko cërno day li dama xamul ak man loxu ma am lo japp la né ko yow day li dé ni ko tamé man day dama xamul ndax buma démon nga déss bi dina ko mëna sambé ni wata nak seen tuwa mom seen tuwa itam xam nga yalla lo am lo jëf mom ngay gis ci yalla yalla nak kenn way seen tuwa du nak kenn lepp lu no jibbi ci mom rek non ngay gisse kenn ko la jëf nga itam am nga waye ni nga ngir bi non la demé
1: bismillah wa rabbi dalla de debbe ci di def xaram lay lay ni ci ay ko do sa ko yeen ya do am ci dal dal di ci wone ni sa ni ci ko
0: do ci ngeen mutu ñaan ñaan gi moy jihad ak bakkan rek ko kay le di jihad ak bakkan da ñaan boku mëna joxe ci né manam dox mu tafa rek kon da am doxal mom jihadun nafsi moko di jëf wa khaliqu nufusakum fi ma da'a do la seen wax manam bakkan da ngay jiyo mom lu nga sant da ngay dag lolou day jar nga tégalé nga tégalé buddi go xamni dang koy bañé lélo ba fajar nga xey suba bo di ligéy bo di ci waté tam bu la nalé konto nga bañé lélo wat ba fajar do nga dégg ay fantélé dana téla nélo dana téla yow ci soom yalla bakkan mom lam bëgg dang koy dox sa digël dang koy dox digël lool way boko bayé sa bok na ay ñaan ñaan bi di jéré dara dañu mo la dañu jihad ak bakkan jihad nafsi rek da bok ci